0: Sakati,
1: then in Modern Hotel,
0: Ilorin Kwara State,
1: telephone
0: 0803240477.
1: Yeah.
2: Ogoni fun Olorun loke orun.
3: Hallelujah.
2: Mo mo ki Olorun to darun waye. Mo de ki gbogbo eyan mo Olorun nibi gbogbo ti e tin gbo omi. Nibi gbogbo ti afefe ikani yi fe de. Oni ni ojo aje ti awon loyibo ma npe ni ojo Monday. Gbogbo eyan to n gbo mi nibi to ba tin gbo mi jo mo fe ko teti re bayi lati gbo mi ni aaro yi tabi ni akoko kakoko to ba wa nibi gbogbo ti o ba tin gbo mi bi Oluwa tin be ti emi e wa ose tutu lo tun wonu e loni yi ni ose tutu yi wa ri ran lowo
3: ami
2: ni ose tutu yi wa ri anu
3: ami
2: bo tin wo inu ose tutu yi lo loruko Jesu wa ri oju ire
3: ami
2: mo gbadura fun o on gbogbo to nse ti e ni ose tutun yi Oluwa se la se pe
3: ami Jesu
2: ni ose tutun yi loruko Jesu o ni ridamu
3: ami Jesu
2: ni ose tutun yi o ni pade agbako
3: ami
2: loruko baba omo ati emi mo won ni gbe o ninu agbara eje
3: ami
2: ogun apuromo ni takoni loruko Jesu lose yi ko ni ja o
3: ami Jesu
2: mo gbadura ni oruko Oluwa Olorun ti o da orun o wa ye takute ti o ta de le fun olose iko ni mu o
3: ami Jesu
2: gbogbo eni kan ro re sinu to ni ose yi lo nfe mu o to ba ti sami ile ma gbe won mi
3: ami Jesu
2: mo gbadura lekun ran lowo to kan lose to koja ti o si ni ose yi lekun yen ma si fun
3: ami Jesu
2: mo gbadura eni ta ran si o pe ko gbe odide lose yi lo ma pade e
3: ami Jesu
2: mo gbadura o gbogbo to nse to dabi ase ti yen loruko Jesu o di ase pe
3: ami
2: ofa to nbe lara re ti o je ko ri ran lowo gba yi ti o je ko ra laanu yi ofa yi gbina
3: ami Jesu
2: ofa to wa lara re to nsise aisan yi ofa to wa leyin re ofa to wa ni orokun re ofa to wa ni atelese re ofa to mu ki gbogbo ara ma ta o yi bayi ni Oluwa wi ofa yen gbina
3: ami
2: mo gbadura fun o ni ose yi ogun to nkoju loju ala ogun to nkoju loju oro to de nfi oju aye ja o loruko baba ma tepo ogun je se
3: ami Jesu
2: ogun oko orun ogun aya orun ogun kan ma bo lopo loju ala ogun kan ma bo lopo loju oro ogun ko ma donje oju ala ogun ko ma donje oju oro bayi ni Oluwa wi ogun yen se laye
3: ami Jesu
2: loruko Jesu ogun yen se laye
3: ami Jesu
2: mo ni loruko Jesu ogun yen se laye bayi ni Oluwa Jehovah wi o loruko Jesu eni sora re di eranko to le oloju alayi to ba ti sami ko ni de eyan mo
3: ami Jesu
2: eni le oloju alayi loruko Jesu ko ni jisaye mo
3: ami Jesu
2: loruko baba omo ati emi mimo oju oru re ko gbagbara
3: ami
2: oju ala re ko gbagbara
3: ami Jesu
2: oju orun re ko gbagbara
3: ami
2: oju ala re ko gbagbara
3: ami
2: mo kede si o ni oruko Oluwa Olorun to da orun waye Olorun eran ara Olorun ti ki so Olorun enikan Olorun gbogbo agbaye Olorun agba laye loruko baba omo ati emi mimo ohun ti doctor ni o soro se laye re Oluwa ko so di sise
3: ami Jesu
2: omo ti doctor lo le bimo yen anu yanju e
3: ami
2: ile to lo le ko mo yen anu yanju e
3: ami Jesu
2: moto to lo le ra mo yen anu yanju e
3: ami
2: ohun ti wo fun ara re ti ru ara re pele lori to lero pe ko le sele mo loruko Jesu anu yanju e
3: ami Jesu
2: mo kede ni oruko Oluwa Olugbala anu yanju e oro re adayo ileri ma se o ni se daduo ogun se fun ogun se fun ogun se fun ohun to ba dawole ni ose yi o yori si rere ohun ti owo re nle lose yi owo re ma te ohun ti owo re nwa lose yi a ma fi le olowo loruko Jesu o ni doku lose yi Oh, ni pari ri ajo re ose si mosuari. Anu yanju oro re. Ogo ni foruko Oluwa. Olorun gbo adua. Ose yi amure wa fun. Jesu Oluwa wa.
3: Amen. Amen. Amen. Oruko Jesu.
2: Oruko mi ni Wuli ati Ajinre Femi Joshua Dairo. Ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo Christ Apostolic Church. Goshenland ile anu yanju e. Ti Olorun gbe wa kale si eyin Monarch Luxury Hotel ti awon kan mo si Miriam O ni Iyano Sapati Idojukoju Olororo Estate Gamo Road Ilorin Kwara State gbogbo omo Olorun to ngbo mi ti o ba nwa si ipade ani ojo e wa ti ri pe boya bi ose bi melo kan seyin mi o si nle sugbon mo ti de pada egbo Olorun fun mi ni irin ajo adua kan to ni pe ka rin bo ni ojo Thursday wa ko ebi adua mewa sinu sheet of paper wa wa lo wa file o ma fi sinu e wa fi ebi adua ye wa fi sinu file ye ni ojo Thursday to nbo ninu ipade ani ojo ejo mo fe ku mu file ye daily ani ojo e eni to pe mi so fun mi pe o gbogbo to ko sinu file ye patapata to lo fe ye patapata ni pe mi ma yonda e fun e mi o sere o bo mo fi owo gbaya mo fi owo soya fun e pe o gbogbo to ba ti ko si inu sheet of paper ye to fi si inu file ye patapata lolohun ma daun ni ojo Thursday yi ri wi pe o wa ninu ipade anu yanju e ago mesa abo aro ni ipade yi ma waye do ohun oluwa ni ri wi pe o gbaye o wonu ipade yen wa eyi te tin wa tele e wa mo ti pada de lati United Kingdom wo bi Oluwa tin beti e bi e wa majemu anu o ma yanju oro re kori wi pe iwo na gbegbese iwo to ti ma wa je koju emi ati wo kara Olorun majemu anu Olorun anu yanju e o ma ba mi da soro re itan ri ade yi pada o ma se fun o bo ti fe o ma se fun o bi ti inu re ohun to fe ko se yen bakan na ipago wa olododun oh my god o ma waye ni osu yi on the 26 ni pade yi ma waye jo mo be o mo fi oruko Oluwa Jehovah mo fi be o ri wi pe iwo na ti mura le gbogbo eyin te wa Lekiti gbogbo eyin te wa ni Kogi time ni to le lu ose kan gba ko ni ile anu yanju e iwo na le wa lu ose kan yen lati on the 26 di November 1 olukuluku a pada sibi to ti wa iwo to ti wa bo se le duro laarin ose kan tele torele adua ma lo ni ojojumo fun ose kan yen gba to ba fi ose kan ile to wa bi pade anu yanju e o da mi loju wi pe o le pada sile ko pada lowo ofo eyin ara Kogi eyin ara Ekiti eyin ara Ogbomoso eyin te wa ni Saki eyin te wa ni Gbeti akoko to iwo na ri pe o wa ni bi pade yen on the 26 to November 1 ni pago wa lododun morning session ati evening session lo ma ma waye akori ti Olorun fun ti odun yin ni Olorun to le se ohun gbogbo God of all possibility gbo ti Olorun ba le sile kun fun mi ti Olorun le mu mi rin irin ajo awon orile ede dry cleaner ojo si emi na de ni to lo lu oba to de emi na de eni ti Oluwa gbe microphone le lowo to wa asun dry cleaner conductor tani Olorun o le yi tan re pada ta loku Olorun o le tu aye e se gbo Jesu yi o ma tu aye eni se ni o le tu aye iwo na se marin jina ma bo bi le anu yanju e Olorun mi o le tu itan re ko mi mo boya won ti soro odi si ori ti aye re de njo oro tan so si o ti sele si mi ri mi sere o won ti soro si mi ri ti aye mi de njo oro ti won so yen sugbon loni anu yanju e fun emi aye mi o wa jo nkan ti o njo ngba yen mo itan mi ti wa yi pada awon to mo ana mi won wa wo bi pe bawo ni o ni se ri bayi tori won mo pe ohun ti ana mi jo yen ko so nipa ohun to n sele loni o ti o sele loni yato si bi ana mi se ri emi na fe ko mo pe bi oluwa tin be ti e mi e wa ola ti e na ma da ola re a da je ki emi ati wojo pade ni on the 26th to November 1 o ma lagbara go ri ko wa be awon iranse olorun olorun ti mura won sile to ma ma lu e ma gbo bi awon ipati bi to olorun ma lu se ma soro lori ikani bi ati nlo ni yoko yi to ku ka gbu ipade yen sugbon ni ojo Thursday yin na je ka kokojo pade bi oluwa ti be ti emi e wa anu ajoju oro re kini oro ilewo ti mo fe fun won bo ti nlo o wa ninu iwe ni wasu ori keta ese kokola iwe oni wasu ori keta ese kokola ti bibeli ye ba wa lowo re iwo na si iwe oni wasu ori keta ese kokola yes sir
3: o si ti se ohun gbogbo daada ni igba ti re
2: o ti se ohun gbogbo daada ni igba ti re
3: pelu o fi aye aye si won li aya
2: o fi aye aye si won li aya
3: be ni enikan ko le ri idi ise na ti olorun se
2: oh my god enikan o le ri idi ise na ti Olorun se
3: lati
2: ipilese titi de opin gbogbo omo Olorun ti o ngbo mi kini kan wa ti mo fe ki gbogbo eniyan to ngbo mi loni o mo awa kristeni ani asa kan ti o de lagbara die ta gbodo sise le lori oni pe a ma lero pe lesa kese ta ba ti kunle bayi ta ba ti bere lowo Olorun o ye ko se ohun ti a so ye lesa kese be ni Olorun lesa kese ni o le se sugbon je ki so kini kan fun he made all things beautiful at his time sori akoko to ba wu Olorun lo ma se nkan re time to ba ti lo ma se sori time to fe fi fun eyen ko kan bo there is a process time between your request and the manifestation or let me say there is a process time between your promise and the manifestation but Olorun ti promise e ko ma se kan bayi fun e akoko wa laarin re ti a fi se akoko yen je akoko imura sile gbogbo omo Olorun to ngbo mi akoko imura sile re lo wa yi tori ogun re fe je jade aye re fe ni tumo gbo gbogbo aye fe ba odupe mura nle gbo mi mama mura bi ibi to wa ma mura bi ibi to nlo bo se fe rin lo so yi gbọ báwo lo se fe ki aye re ori lola ma mura be ma practice e gbọ o fe ni yawo governor e mura bi yawo governor iwo na ma practice bi eni ti o nba awon eyan soro bi yawo governor o fe ki iwo na fe di eyan la lola ohun to fe da ye ma practice e bayi so that igba to ba ma de be ko ni di abuku fun ijoko yen o ni baje e ke so tele bi oluwa ti nbe ti ebi e wa o ni o mu ohun gbogbo daada ile akoko re mo so tele aye re a da be loluwa wi jesu oluwa wa
3: ami
2: gbogbo omo Olorun to ngbo mi ni ojo Thursday je ka jo pade ni ago mesan abaro ni ile anu yanju e to wa leyin Muna Close Hotel ni Yano Sapati Gomo Road Ilorin Kwara State o le pe mi sori number yi 08032404977 alafia fun
0: Bumi babale ani

0: engineer mi e ja doke lohun
1: Adebisi Adebayo
2: Adebisi Adebayo
1: ibi oba wa sajade o
2: sure jeje
1: iya se mo le gbadua fun o. Oh my God. Ay ay ay ay. Santi de madua pe pe. A kolo se lataro.
3: No shakon.
1: Antio.
3: Sa.
1: Mo wo ninu ile yin lo. Ya ko ni dabaru.
2: Jesu.
1: Mo wo ninu ebi yin lo.
2: Jesu.
1: Sobirin merin ni ya yin bi ni.
3: Beni sa.
1: Merin ni yin.
3: Beni sa.
1: Ni ya bi.
3: Beni.
1: Okunrin meta. Obirin merin. So pe ebi eje.
2: Ebi eje.
1: So pe jade nu ori mi.
2: Jade nu ori mi.
1: Ati bisi o.
3: Sa.
1: Se gbogbo yin o gbadua ni. Tori e ti rin. E re ni bayin break egun yin.
3: Ati ri o
1: won ti gbowo lowo wa gan won eyin 1 2 3 4 obirin merin eni to bi mo nu yin omo yen ku
3: beni sa
1: eh ipo ke lo le yin yan si
3: ipo keta
1: eyin ni eleketa seyin se ti bi mo ri ara
3: e ti bi mo
1: e ti bi mo ri
3: ara miscarriage ni mo ma ni
1: miscarriage le mani miscarriage oyun melo lo ti jabo bayi
3: mefa
1: e maru pada egbon yin na ohun ti e ma n loyo ma n

0: gbogbo olugbo mi jake jado ni biki biti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni ojo anu gbogbo eni to mo pe o ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi e je won bo ki o nla rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo o nlo mo maria eni to mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyanjiyan se bi loju malu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni ohun ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je enikan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti to bi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dori kodo ilewo bibeli ni ninu gbogbo lasibo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe o wa ni ka je ki ope wa ku poju ibere wa lo Lord we thank you we appreciate your name we honor you we celebrate you forever in Jesus name gbogbo eyan mo Olorun ibi te ba wa mo fe ke gbe body yin e wa dide ke foke e ka foke ni igba meje iyen tumo si pipe tori pe ire nbo wa ba oloni ibi oba duo si yen na lo ti foke le meje ohun to kan kigbe na ni pe mara anu gba loni anu dide fun mi loni mara anu oya gbe body e ko bere si so mercy will speak for me today oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo oya o e tewo si mi ki so tele gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o anu kan be lori ite idajo bibeli lo ma se ogoni anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo anu odalebi e wa gbo nkan ninu we psalm 23 ojuwe be anu se ma se ojuwe bi ta anu ma wa laye eyan asa anu ma tele eyan ni iwe psalm 23 ni neto to ire ati anu yo ma to mi leyin o lo bi je pe ko si bi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si bi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le se ami anu o mu obi beji ko le o ko to so won niyan ire ati anu olohun oba ngbo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wi pe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won li wa bi omo ko le sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo mo je ire kan indi omo je anu nitori jesu gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi so ri kile o to su loni iwo nikan ni oda mi se won a si o laanu ase n bo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fi fo fo moju oju e si nda mi bi igba to n sunkun gbo n ti won ni ki n so fun o mo duo gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajo ori fifo tulu kalaba shapali abadu to ro fi 14 mu omi loju eyan o ti di nkan mi mo pase lekan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen ja bole igba ti nba fi waasu itan yo koja lo o ni buru e mo lo gbomi we to fi we kana eni yan ni mo ba wi o ki se gbe eyan to elomi le sare lo bi stove e ba npe we don eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo oju aye bi nkan mi o ba ti e wa se oke sori fifo mo ise akoko niyan oluwa so fun mi pe enikan be nbi ton purge enikan ni kini nje be sise lo nse gbonse sa you are purging 24/7 o mo to fa igbonse ni o sa nlo toilet le me wa ni ko si wahala gbe owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun oloni oju anu ofa buku yen mo ni ki na ko ti jade in the name of Jesus abara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o oni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe itusile ki won mo fe owo ki won fe aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe alakabada basha wa fowo di eti e gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to ngbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo eyan dide nibi te ba duro si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe on fe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday I'm born in a church. He say, "Bawo lele lei, idawo le." I am going to lay hand on you. Eni kani soti e babi beli mumbo. E pawo po. Oluwa ni ofa stroke ife waja de big bati e joba waja de lara inia. Iwo ganto mumba witi makwe otim belara are otim filie arasheti e mi awo woli inga minye. Modumika badali abadu shempoli abadash. Lati seju ilo ofa buku to semisi nu omi atejere. Ina ko ti jade agbara olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole soki lokun aye e sa mo sako nigba ti en ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won si ni e de won wa fi stroke de e da shabali abadus ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba wi nti dare mo baba deboye ni tin ba dako enikan o le je eniyan 1000 be ni ase nkoja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo sunday ni e ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi atejere in the name of Jesus won ni so omole kaka ti won fi so omole elomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja oni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke eni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o ni lo ki ri okawo to kapo lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o adabi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe oyin yo si tun mo ta o mi na haladabash awon kan wa nbe to je pe abale elekeji ori to nta won gbese ni ori to nta won ebi ni ori to nta won ailowo ailonje on lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta ran iko ki pa iko ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo oni oloni oju anu agbara ti n ta o lori gbogbo eyin to ri n ta ni temi ati ni tara ori ti n ta o mo gbe anointing lati orun mo toro e bi iri se nse mo ni ko se le olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori n ta wa jade nigbati n ba pari waasu wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa n da omi yen sori wa ni mo da omi sori ofa ori ti ta fi mi le iwo to ba se bayi ni ni ori ti n ta o o ti ni inira pelu gbogbo lasibo to n la koja wa wa kigbe bomi se n da le be ni ofa adagbe adaso n japo lara mi in the name of Jesus mati lo ta o John tori olohun jo je igba ta ba to pari oni wa to lo si ita now e wa gbo nkan ti mo fe so
1: oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olohun patapata isin gbowole number 2 bi ba ti ku on bi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le ki n to mo lo church Odekunle Epaphras lori Facebook, TikTok ati YouTube. Mo si be ni keni chat. And lo la la si de summit ita bere. Idanileko fun gbogbo awon evangelist, gbogbo awon ti o je pastor, gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re. Ni agbara eni to ni aye atorun, to ba ti di ago mewa ni ola. Ma tutu so ngba ta ba de church. Awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa ani gba registration kankan wole mo
0: mo gbo program ibo se ngbo oni itun ni idawole mi agbara ati ase olorun ki baati olorun ojiji gbogbo eyan ni mo nba wi laaro yi gbogbo awon ti an fe ra anugba ibi ti ran re oderi laye ti won fi mo pe looto lo nsin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus Oh, telia mana haladish. Oluwa ni enikan gbo mi bi mo se nsoro yi. Malabalabali abadusha. Oluwa so pe ni eko kan to ba du kini kan si pin re. Pin yen tumo yo ja oje. O le ja oje nikun, o le ja oje leyin, o le ja oje legbe. Ohun Oluwa ni kin so fun o pe ejo aye ni. Bayi lo Oluwa wi, mo ni ki ejo yan sare je. Agbara buku tin ja oje. Abere ti o fi nkan le eko kan. Kino jadanu. In the name of Jesus.
1: E wa wo gbogbo awon ti mo ngbadua fun yi. Gbogbo won ni ma gbo wole ni church loni. Ogun ta ba ti fi han, logun ti Olorun ti se. E mura o. An to ba jo oro re, tete lo mo dogbon mura. Ago meju abo mo ti de church. Ma bo sori Facebook laipe yi. Oh, ati bere soji agbara lori afefe. Ba se mu titi pari odun re. Inu mi si ndadun.
0: Olorun ni ki n so fun iwo omobirin ti inu to yi nle moju Oluwa ni inu rirun ni sa osa yi ohun yi nle se n so nkan fun olufe gbogbo igba ti Olorun ba fi isipaya han mi ti n ba ti le so opin deba eni ti inu rirun ti n ra baba ababu abinesha malaka toli abadash itin da inu reru tin ji oyi ki nle mo duro ninu ase Olorun ina ko ti jade loni in the name of Jesus lati seju yi lo o ya gba ominira atekun itusile ko fe si o so isin meji la o se loni leyin e ma gbe owo le gbogbo awon ti an ba appear gbe owo lori nti e iwo ni mo nba wi laarin ogun logo ori ti enu o da pesin bowo mi o se kon wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to ndun yen ara awon ti an gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu je sari kan kan nu bible Hebrew chapter 6 Hebrew 6 Egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipile se ko Christi sile oni ki a lo si pipe iyen ni pe ani foundation fundamental knowledge awon eko ipile wa awon be ni salvation iribomi gbigbagbara emi mimo sisi atunse ati be be lo oni eje a fi yen le eje a lo se to tun pe wa gbon ti bibeli so oni ni aitun fi ipile ironu piwada kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo on ti be yen so niye ati igbagbo si pa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wipe and the doctrine of baptism o tun wa so tesi waju oni ati ti igbowole ni iyen ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowole ni iyẹ tumọ si wipe bi pastor re oba ko debe eko re dinkan eko igbowo leni ati ti ajinde oku ati ti idajo ini pekun ara awon eko to luwa ni ako niyan sa awa na ni syllabus ani curriculum vitae hey. Ani formula ta ntele ani nti won ya ale fun wa aloju opo a kan wa lanu lati ma soro o ni bo se tole gbogbo nto si ni ako yen ke se yo kan ni benu bibeli ngba te lomi ba di omo gbo pastor e soro ojobo orun oh my god mo soro ojobo orun gbogbo eko le mi nko be mi oluwa se fi ile wa mo nko bibeli ni I am a Bible teacher. Bogo se nje ti Olorun. Eko to wa nta lowo bayi ti o fi di December. Igbowo le ni. Oni ka lo sinu pipe ka de bi eko igbowo le ni. Oni Bibeli fi so fun Timothy oni mosa lai na ni ebun Oluwa. Eleyi ta fi fun o nipa igbowo le. Ebun awon kan oni je yo laye afi igba ti woli ba da wole won. Bibeli ni nigba ti Mose gbe owo re le Joshua mo nu ni. Bibeli ni o si di Olola. Won ni lati ojo yen ni Olorun ti so Mose lo ti so Joshua mo nu ni. DNA igbega ni waju awon mo Israeli mami se wa so nkan asiko ni ngba mi loni o isoju ori afefe la si nba bo ni agbara olohun ti nba gbo wole o nkan 30 ni o sele laye re enikan ni bibo o le me fara instant ti nba sare gbo wole o igba ti o ba dojo waju en to gbe owo le mi ti gbe owo le mi 35 years ago ebi ni bere si je yo bayi nkan ta won kan omo ni elomi nkan wiriwiri ni nwa nkan ti o sare sele laarin iseju mejeji laarin won gbo wole oloni o ti fe sare di oba lola ero ba nko ni se mo sise ma ba ile amanasha ti n ba ti gbo wole o awon nkan kan be to je pe a pe jade lara re on lo fi je wi pe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amo si so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbo wole o pastor ni yawo meji o le gbo wole o lori ben pastor ti nya le ogbodo gbo wole o lori pastor ti ba nja le ogbodo gbo wole o lori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won la o se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because order be osmosis and diffusion enikan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba do se tin bo to bi mo fe ka sare dele agbara ka gbadua fun eniyi olufe igbo wole ni nkan ogbon ti mo sele emi won gbo wole mi ni so mo qualify lati gbo wole nikan igba ti elijah gbo wole elisha ogonu re farahan ma mo so nkan ogbon nigba tin ba wa pada bo ni bi oba wa lo mura emi lo church niyan lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen won na we si o isin meji ni sise loni igbowole na mejeji so ki esin ti mo ran so yi mo nsi o niye ni olufe o gbogbo eni to ngbo mi wa ju baba re lo bi an ba ji o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niyan mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
2: oruko mi ni akande oyejide
0: akande
2: oyejide
0: nice
2: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is kuararo
0: ino wa si wo
2: ben sir in lo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo
0: okay
2: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
2: beni ise mi si yira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
0: lowo ti kan yin
2: ni this year
0: mo si bo lowo yen se kan yen je mo o
2: mo ri iyanu sele lori
0: se nipa be wa sibe ki se pe mo wa gbowole yin
2: e gbowole mi o
0: to re lomi ni o lo dena demini
2: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
2: owo olorun kan mi nipa se yin
0: je npa se bo ba le sami je nko owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like
2: ni odun yi
0: olorun eni suru se leyin igba to wo kan yin tan
2: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo nigba to di august ni 2024 leyin igba ti mo ra moto ni july end tan ni mo dara po mo yin lori phone mo ma
0: follow mi
2: mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni February mo wa darapo mo 7
1: e darapo mo fully
2: 7 mi le ma wa
1: nice
2: ṣugbọn lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
1: 17
2: shopping 17 shop shopping complex
1: 17 shop
2: shopping complex
1: what together
2: o wa lo awon
1: in de je nwo eyin le si ni gbogbo e
2: gogo se nje to olorun
1: na we 17 wo bo se to lo aso nla ko leyan nla wa ki me baba mi o e gbo wole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai
2: problem
1: o ni mo bo wa gbe owo yen Esa, o la meni kan, a o feke je. E meti moni mo gbo, pe mo ri settlement, se e se bere mo, se mbi ni. E mba fe o gbadwa, e mba fe o man solo. Bo gbe yon mo lo, e ki pe baba mi o! 17 shops complex ni yes
2: lati 2024 na ni mo tin gowo ole to je self con
1: le tun tin gowo ole
2: to je self con
1: self con
2: four bedroom four
1: self ilu wo le ngbe
2: iwo
1: iwo na ni ngba ni kete ba se wa tan
2: be ni ṣugbọn mo fẹ ki daddy sa ko won ba mi sadura fun dai ana mi o simi bi ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
1: true ta le bi wa bi
2: true ana mi le mo fi wa si abẹ
1: mother in law yin le bi wa si
2: father in law
1: father but father. Daddy won o si baba yin o simi bi
2: but wife mi wa bi bayi
1: kan ba yawo ti won wa bi
2: wife temi gan yin to je baba e o wa omo
1: je won mo won e pe won
2: mommy oba
1: Oh, mommy, Oba. Ati Barnabas.
2: Barnabas.
1: E ma gbo mo yin bo. Ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da. O ti sori re. To ba ni ya oko to da tabi baba oko to da. E tete moke. E gbe mic si awon yawo won ilenu. Se in to ko yin so iso oto ni. Won ni daddy yin lo mu won wa.
2: Ben sir. Awon ni won ko fi mi gan lowo moto. E mo gboro wa ṣugbọn mi o le ri yin o o wa do si oju
1: daddy yin so be fun won le le ri mi o
2: eh ṣugbọn ki sa do na kan o wa do so ju window ni mo se wa e bo bo le teni wa ri
1: won ni ke mi le bo
2: yo yoruba ni
1: wahala ti je ndudu e bo ni mi olado yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu e bo ni mi tele
2: ṣugbọn la igba ta ti wa bayi ni olorun ti tu orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
1: Is a gill and say, as for that,
2: Aaron Munta, boy, HND guard is me.
1: He went and woke
2: my Aaron Malu,
1: Malu, Babelang at 1B. One day, Malu, La Munta, HND, graduating in one. Nipatino, Roger, one love thing, come on, one affair, and a man. Joke over commercial. More be not a more you won't be lonely. Oh, what then in the day? Lojiji mo ni ko ja wonu aye ki gbe lowo ke ma ri temi na se sit down nice owo meji ni o kan oloni owo emi ati owo tara gege bi ohun olohun ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week oni number 1 ni Jesus City iyen la bi se 77 elekeji wa lele ise meji na ni oje and mura atomode atagbala gbowole loni rapalade be so ri tin si oyen igba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se teyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba iyen lo be ni agbara olohun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo olohun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni Thursday and Friday Friday won fa won yan certificate to ba di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan patapata yin ta mo se lori afefe re ana balabi ta wa na ti le nipa lori Nigeria ni e gba certificate yin eni kan ti teyan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen sise secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro olohun o le ma shiri an to ba fi han olohun pe baba wa nkan se soro mi mu ka oro re ori ti o tele ma so pupo ngba to ba di Friday to ba di ojo Saturday gbogbo awon ti won ti pass through Bible school won ni anfani si certificate at graduation ti won na e wo e to daju e mu ose yin e mu pade mi na o e ja lo sori Facebook TikTok ati YouTube ago mefa bo o dekun le papa ni isin bayi mi e ba yan chat o eyan omo Olorun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju atomode atagba gbogbo eyan ni ko se n to ba wu oni o fi se sugbon se nkan to je pe o le fa anu mora eh san da mewa sore sore anu kini account number church 2017 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o
3: bi yin o ba wole e lo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade
1: gbogbo eyan omo ti won bi loni o ye kunle gbogbo eni to gbo mi ti o je poni lojo ibi re mo fi ase soja de pe latoni lo won agbe odide olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity eyin te mark wedding anniversary yin mo sole kan na ile yin won a fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se nti oku lowo ara won o in Jesus name e ma gbadun lo happy wedding anniversary
3: eni kan mo be share testimony e je ki o loud ko neat lori number it is well with you 08081 71 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
4: mi babale anipa

0: Alaafia le wa.
1: Alaafia ni sa.
0: Alaafia Kristi ko ni fi sile.
1: Amen Jesus.
2: So pe aye e ma se lara omo mi.
3: Aye e ma sise lara omo mi.
0: Eyin aye.
3: Eyin aye.
2: Ẹrin jina sí mi.
3: Ẹrin jina sí mi.
2: Ẹrin jina rere.
3: Ẹrin jina rere.
2: Samile meta.
3: Amen. Amen. Amen.
2: Lord Jesus. E te owo mejeji.
3: Yes sir.
2: Tewo e mejeji.
3: Yes sir.
2: To ba le sami meta. Eni kan wa to ye ko sanu e.
3: Yes sir.
2: Mi imolu to wa o. Sugbon loni mo pase fun.
3: Arise.
2: Eyan to ye ko re lowo. Oluwa ma gboru loju e.
3: Amen. Amen. Amen.
2: Lord Jesus. O ma ran ti e si rere.
3: Amen. Amen. Amen. Lord Jesus.
2: Iwo to ba le te owo.
3: Yes.
2: Owo kan wa to ye ko kan we.
3: Yes sir.
2: O na ni owo olore.
3: Yes sir.
2: Owo oluran lowo. Owo alaanu.
3: Yes sir.
2: Eniyan ti o ba si ami si adua yi. Eniyan ti ko bara e.
3: Yes sir.
2: Tori mo ri owo olore kan to nbo.
3: Yes sir.
2: Oya owo olore ma kan owo re.
3: Amen. Amen.
2: Amen. Lord Jesus. O ni je

0: to eka bo pada lati okilohun gege ba ti sole kan pe lami to awon ti wa nikale comrade olariwaju isowo agbolenu bi je ataja tojo bo nila kaye e ba ki awon ara le pe won dede asiko isa
1: yes aki awon to ngo wa ni le loko leyo di pe ya ko ojumo esun fan fan te fun mi na ro
0: esun adupe omi
2: o de je ka lo sori iroyin alakoko ta ma gbe yewo ni lejo ko temi lorun ti won se be wogi le ejo ti won pe tako sarake lori esun ibani loruko je ati esun miran eleyi ti won fi kan ile ejo ni wipe awon eri ti o wa won le ko fi han wipe oro ti sarake so yi o dala asigbu sile lapa ibi kokan nipele kwara tabi awo na rufin lapa ibi kokan won ni sugbon ohun ti eri fi lele ni wipe oro na odun mo awon ti won awon awon kan ninu na ni awon eri ta won gba mu ni ile ejo alijuwa oju wo le fe wo ire yi
1: boya kin sare na oro yen be
0: en sole
1: ko to debi ti oro de ti dajo fi wale ana en to sele ni wipe oro of robbery to sele ni bi odun mejo seyin tari pe won ti lo si ile ejo lati ipile kora even to fi dey appeal ti le ejo so pe dokita Bukola Saraki ko mo kankan nipa nti o sele lasiko yen to yo pe awon ti won sise bu yen won si nbe ni ibi ti ijoba ti nfi aje won lowo lowo nigba to tun wa de bi boya April odun ta wa yi lẹyin igba ti le ejo ti dajo la to de pe Gomina ipile Kwara want to file another case against Bukola Saraki lori n to sele lofa lojo se iyen lo wa fa loju awon ti won mo ki lo sele nigba yen
0: okay
1: gege bi n ti Bukola Saraki fo le se ninu apeko re to ko wi pe won ba ti e mo dahun mo rara tori pe oro yi oro ti le ejo ti yanju to yo pe awon ti sele yen sele si aba awon ti won sise nla bi won fi mu kin ata ijoba lowo lowo bayi pe but to ri pa awon eyan pe awon kakakiri agbaye pe kilo to kila to gbo kilo to se lofa ti awon fi kon ti won ko in ti won ko yen lo wa sokun fa ti gomina ipile Kwara to fi gbe on lo sile ejo ninu awon kan ti won ko nigba yen won so awon oro kan to yo pe ko le gbenu mi ti ma so jade to yo pe gomina ri gege bi pe won tapa sofe gege bi gomina so won wa gbe won lo si ile ejo nigba ti won de ile ejo ni high court ni bi bayi Saraki so pe high court o ni agbara lati gbo ejo yen high court de so pe won lagbara lati gbo ejo nigba ti won mu idajo wa ni Saraki so pe sam on ni gba nti won so yi lo fi wa di appeal appeal yen ni idajo ti won wa gbe wa lana wi pe pelu eri ti gomina ipile Kwara through attorney general of the states ti won ko si waju awon adajo an pelu awon eleri meta ti won tun wa ti won wa testify sin ti former governor Bukola Saraki to so si gomina ti nbe lori apere bayi won ni eri yen ko muna doko ipe n ta won kan ri ni pe gege bi omi daseka oro n ta won ti won wa jeri lara itara oro ko fi han wi pe n ti eni yi so o tapa sofin tori won ni inu ti won so won o falls under criminal defamation eyin le tun ni ede yoruba won tun ni cyber bullying ni ipe koda in to le da omi alaafia ipile Kwara lu ni amọ gba ti ile ejo ti won gboro yen latenu honorable justice Redwan Mewata Abdullahi atawon akegbe won meji omo ni Andogo gbogbo won so wipe iti former governor so yi Bukola Saraki inti eyan le so si eyan ni ti roro ba yen ba waye kejo wipe boya won wa tapa sofin
0: so abi bi eni tabuku eni abi ba ni loruko je
1: ba ni loruko je pe so ke se nti o jo mo be ni so idajo yen ni ti won mu wa lana ti ara ilu na si de ti jo pe kakakiri ni won so ni pare ni orilede Nigeria
0: Oda omi baba wa wo ibi toro ohun de duro ṣugbọn ko to di pe won tari ibere to kan si yin eja sare doke lo na ka mo oja tin be lori gbako eyan ara le baba ti padade eto ise n tesiwaju en le nbe won o
2: eku kale

0: so e ka bo pada lati e ka ipolowo oja we yin na gbe polowo oja yin wa ke fu gbogbo ara saje bi sese fun e ma gba pe yin la wa olorun be pelu wa omi come lo idolore waju isowo eku wa totonu lataro sa e ja lo sori koko ta si nba bo ka fi enu re juna sibi kan e ri wi pe nigba mi bi oro mi ba jade mo ba fesun kan yan lori nkan kan teyan ba dake awon kan gba pe ohun to ba fi mu keyan o dake ohun a je po gba pe ohun se one in silence means consent sey yo lero wi pe boya ide ti dokita Abubakar Bukola Saraki fi jade ti won fi kon ti won kon gba na ko seyan ati so pe bi n ba dake lori ikini yi kan mo ro pe esun tan fi kan be loro ri abi oju wo leyin fi
1: a se ri meji ni oro yen
0: e sa
1: pe to wa pe eyan fesun kan yan ti eni ta fesun kan abeni to fesun kan yen o se gbese lori esun to fi kan yan ani o wa lowo eni to fesun kan yan yen awo bo wa lowo eni ti won fesun kan to si dake da me pe ti won so npa re yen bo se ri ni yen igba mi to wa pe eni to fesun kan yan o ni agbara labe ofin lati le gboro yen si waju ile ejo ipe eto ti mo fi kan lagbaja o bye ni o se pe ni ta fe en to fe sokan yen na ni o prove pe en to si yen bo se ri ni e abi be bo ko lo se ri bo yin to wa le ni wi pe esun yen iti ile ejo ti da tele ni so yen si to yo pe awon ti won de wu wa buruku yen iya ijoba nje won lowo lowo ka tun wa ni esun yen laughter odun mejo sile ejo ti da ka tun wa la fe da pada sile ejo again iyen lo fa igbarata ti senator Bukola Saraki fi so oro ti o so oro to wa so yen loju gomina won ri bi oro ko gba kungbe la won fi ani a in to so si mi yi ko to si o lenu ma fi he pe o jebi labe ofin lori nkan to so yi so ijebi yen nile ejo wa da wi pe ani kan ti senator Bukola Saraki so
0: ninu apileko won
1: ninu apileko won si gomina ti won se ijoba lowo lowo ni ipile Kwara won ni ko tako ofin kankan ninu awon ofin to ni se pelu criminal
0: defamation
1: ni abe to ni se pelu penal code ni abe to ni se pelu cyber bullying ni ati be ninu awon ofin to wa nle pe so gbogbo ofin to wa nle pelu eri ti won gbe wa lati le ijoba abi awon ti won wa jeri lati le fun ijoba ipile Kwara oro igbarata lasan ni ko lo pelu ofin kini ti gomina senator Bukola Saraki so oro yen o se die won so wi pe bi gomina se n gba wo oro ipe eni to mo pe oro yi won ti dajo lori re tele api ko ti da awon ti won si se n la bi ya nje won ka tun wa gbe lo o fi han wi pe gomina o abo eko ni won ni o fi han wi pe gomina o won o fe jade ileewe
0: mo ti fesun kan
1: ileewe secondary school according to o wa ni gbogbo gba ti nkan ma ti ba tin sele Bukola Saraki so pe won mo make emphasis lori oro yen pe abo eko lenu Bukola Saraki se lenu temi o lo mu gomina lati mo se iru igbese ti won se yi so yen si ipe ti awon ba de ni agbara awon fi han aye gbangba wi pe won o ni iwe eri ti secondary school tan la won ni so yi lo wa fa igbarata ti gomina pe emi ti mo je gomina ipile Kwara ni o soro si mi to bayi nje ko mo pe oro to so yi o ti ta ko fin leyi to da bobo awon lati pe kan yan ma ba won loruko je so ile ejo yen leyi ti won wa da lana ti ile ejo wa so wi pe
0: ile ejo ko temi lorun
1: pe in ti Bukola Saraki so yi o in ti eyan le so gege bi omo ilu lati subject pe eni to nsafu wa so lo nikan bayi onikan bayi eyan le bere ti eni ta de be lo re ti o salaye pe mo ni o mi ni o so idajo yen ni ti o sele lana
0: se ka ra lu wa gba wi pe oro ti nbe nle yi o ti je rodo lomu mi raura oni
1: e bo ti ye ko ri niyan pelu idajo le to sele bo to ba yo pe ko te ijoba lorun ipile Kwara e won to te si waju ni but a kan ro won pe ibi to ro de yi ko ye ki oro oselu ko ba de bi ti o ba de yi because awon mejeji ore ni won o egbe lo kan ya won omo ilu ni won o alagbara ni won o bo egbe lo pin won in bi egbe pinpin yen pe emi o pada wa gba agbara lọwọ rẹ emi o ni gbe agbara kale eleyi wa bi gbogbo ti o fa oro ti o wa nle amọ ti lejo da na ni wi pe oro ti Senator Bukola Saraki so si gomina ipile Kwara ko ta ko ofin kankan ninu ofin to wa ni orilede ati ipile Kwara
0: ora e ja mo lo sori ibere keje papapa eh iroyin ti o jade laaro otuni o fihan gbangbagbangba wi pe oruko ninu awon atugbeyewo oruko awon ti won ni won se agbejade oruko won fun iko olopolongo fun ipo are won ni oruko wike wa nbe oruko soludo wa nbe oruko gomina adeleke na nbe nibe won ni oruko ijade laiwo ti egbejegbe egbe oselu ti enikokan won wa e mo gbagbe pe wike omo egbe oselu pdp ni eyin soludo yen gomina ipile anabra omo egbe oselu abgani nigbati gomina adeleke nipile osun o nje o dije labẹ pe pe gbe oselu accord party won si lawon ni won yan gege bi coordinator lawon state won oju wo leyin fi woro
2: bade gba pe se ki fi kun e wi pe awon gomina abẹ ase egbe oselu apc ti won jade wi pe awon o fowo si nkan ti wi ke nse wi pe iwo ni aboroshi ati leyin fun ojija labẹ egbe oselu apc fun are ati sojuje fun awon gomina labẹ egbe oselu miran wi pe awon o fowo si sugbon tohun ti bi awon gomina ni egbe oselu apc se jade yi igbese yi tu waye o je ki le le pe leyin
1: seri o fi han wi pe concept ton pe ni coalition eri pe wi ke gbe nkan kan jade ton pe ni rainbow coalition ni ton pe ni rainbow coalition ni wi pe in to pa won po ni elegbe jegbe na ni pe bo ni Asiwaju Bola Ahmed Tinubu bo ni o se wole
0: elekeji
1: leyi ti won wa omo egbe pdp la won je won si mo pa won safu londa apc won wa so wi pe eni to je awon nigbo to si ja won ni ipolongo are nikan ni eyi lo fa gbon mi si omi oto to nsele die die latoda awon gomina kan wi pe nilu ti wa ko se tin je rainbow coalition nilu ti wa ko tin je rainbow coalition te ba wo ni ipile Kwara e ri pe oro rainbow coalition o je nti o wa nle bayi tori pe kini Senator Sali Mustafa gege ba se mo omo egbe apc ni won tele tele ti won fi takoso
0: ti na go se lo pdp
1: nta won na won so ni pe ba se lo gbe pdp yen o ke jo wi pe eni to je are to fe dupo are legbe pdp abegbe mi la won se Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ta won tin se legbe apc ta won tin se bo lati bi odun melo kan seyin yen ohun na la won ma se eri pe o ti wa to bi ekeje eketa ti gbe mi se omi o to tin sele laarin fct minister atawon gomina kan ama pelu nkan to jade nigba ti won se agbeyewo iponungbo igbo lawon ti won se iponungbo igbo ni egbe apc ari pe lati le are ni kini ti wa ni won ti fowo si tori pe kini e wa abga lapejuwe ni Anambra o ni senators awon senatorial candidate ti won wa awon ton safe lowo bayi awon to je pdp wa awon to je abga wa ninu won o wa so pe lodo tohun o gege bi n to gbe abga kale lati le ni pe awon mo ba egbe ti nbe loke se awon le mo produce gomina ni bi egbe tawon o gbogbo egbe ti ba ti wa
0: ni pele tawon
1: ni pele tawon gbogbo egbe ti ba ti wa ni center hun la won ma ba se so ta ba wo iru kini yi ni je nti a pe ni coalition itumo e ni pe elegbe nje gbe o forget in to pa won po ni pe are bola asuwaju abani pentubu bo no se wole ni to sele losun ari pe abga abi accord party ni gomina ipile osun gba wole nigba ti pdp pin sona meji lo fi ya lo in bi accord o de wole won ni president ni accord o as at today Gbenga Hashim
0: ni omoye won
1: ni omoye
0: fun ipo are
1: yes fun ipo are o de so wi pe eni to hun ma kun ati waju Bola Ahmed Tinubu lohun ma kun so iru nkan be na coalition so awon ara won state kokan be to jo pe wike lohun gbenu so gege bi leader of the pdp wi pe gbogbo awon ipo yoku o obe lati ri senate ni tori dori gomina ni to fi dori house of assemblies ni egbe tohun which is pdp ohun la won ma kun ni bi idibo ti nbo wayi amo awon ready lati jo sise papo pe are Bola Ahmed Tinubu la won ma se ni ipolongo go presidential candidate lati wa ri pe nigbati are no to wa gbe awon ipolongo jade o validate in tan pe ni rainbow coalition are le mo so jade bo gege be se kan ninu royin ni se pe gomina ti nbe labe accord e ti nbe ni abga omi ti nbe ni egbe mi wo apm na Bala Muhammed ni Bauchi e ri pe ohun ati gomina Oyo State ni won ko ni bi egbe PDP gba ti PDP pin tan lawon ni tele ti wike ti Bukola Saraki ti Turaki tan de lawon se won ri pe ko lo pelu ba mu egbe ti INEC le fowo si awon mejeji na wa lo si bi egbe APM amon nu kan tin jade lenu bala lenu ojo meta yi ati ri pe itin fi style itin fi support are itumo re ni wi pe o le contest under APM ni gomina ni
0: pele re
1: ni bauchi but pelu nkan to sele yi to na ba ni are lohun adopt as a presidential candidate o na to validate ta pe ni coalition ni ipile ti e na niye so itumo re ni wi pe ko si n ta riri ta ba wo lodun 2023 inu to gbe are wole coalition wa nbe tori G5 to won wa ni bi egbe PDP won o defect ko legbe PDP o a si ni pe ni ilu won aso ibola me Tinubu ni ogoro won digbo fun gege bi Rivers State gege bi Oyo State atawon bebe so itumo ni pe this Rainbow Coalition won kan kan se won se conceptualize e ni this time around ko mi pe in ta riri lodun 2023 aso ajumo pe nun to assist ohun to fi edge awon mejeji yoku ta ran jo DJ Rainbow Coalition support ni tori pa awon tin be ni bi PDP won support won ta ba wo leni in to se ni laanu ni bi awon egbe yoku NDC ni ADC ni atawon bebe ni wipe won o keko lori n to se le lodun 2023 tori pe kini te ba wo igbo to gbe aso abara me Tinubu wole die ni won fi je ni keji die ni won fi je ni keta to ba pe gbogbo won ba papo rabi kwan kwaso Peter Obi Atiku Abubakar ti won ba learn lori n to sele si won lodun 2023 to pe gba ti won lose ti won pa ari ran bakan na won a jo se joint press conference tan ma bu eyin wo ni pe inu to gba re wole ni pe awon pinyele yele won o tun wa learn latari pinyele yele won as of today awon na tun ni egbe ototo to mi pe in to sele lodun 2023 if proper care is not taken o sumo ko je to sele lodun 2027 tori pe kini opposition parties won o study kilo ma won lule lodun 2023

0: for Saturday.
1: Je kojumo ni gbogbo bi kibi tete lanfani lati ma gbo wa lowuro to ni yale wa nle ni e wa lenu ise e wa ninu oja e wa ninu oko tabi e nlo sibi kan mo ki kabo sori akoti eto e ba wa dasi e ka ti eto ilera ni koni diamond 88.7 fm hilori ti mo yin pe eto yi je ibi ti ati man jiroro awon oro to ni se pelu ilera wa igbesi aye wa idagbasoke agbo ara wa ati bebe lo

0: eto eh bawada si agbo ti eka eto ilera nigba mi wa eniyan ma nsakiyesi yipada kan eto si ki wa lo dipo ko lo sile iwosan o bere si ni be lo awon ore re mo ni kini kon se mi bi bayi kini kon se mi ba mi a lo sori internet ChatGPT if I see koko in my what is the meaning ChatGPT o wa kowe kun it is not necessary to be a answer it is kini ko kini kan in to polopo nse re ki la mo te gba ru awon obi be to se wi pe won a saba fo kakaka lo le iwosan iroju awon kan ti mo ti so saju yala o ma lo ma lo lela ma lo won ma be lowo re tabi kan gbori social media lo
1: apere te fi ka lele igan o se pataki o se koko and is what is common among us now especially among the gen z sorry to say because gbo nkan google ni everywhere ChatGPT won a lo be won a lo ma GPT won a ma lo check ni
0: what
1: is the best but at times it's not necessary for us to do that e kin se ape kin se apere abi apejuwe ni mo fe so ni a ri pe abose de njo kan mo kan fi se apere ni o nwe lowo ni ni ilewe re laaro o de ma ntaja ni ibi to ti ma lo se business center so o wa ri pe ibi to n tin we yen o wa fi o kan fowo gba bi kan ni bi omo e wa ri pe ah kini se wa dabi koru e wa bayi o ri pe ko si irora kankan be o wa so fa ra pe ah je ki n dro the next month pe boya nkan osu fe wa lo je ki oyan tun tori omo ma change na tori awon omo na changes a ma nigba ti premenstrual pino ma npe PMS syndrome na ma npe o ma ri be na ngba mi o wa ni aje kin wo boya nkan osu to fe wa lo je ko ri be ti gen dro the next kin dro the osu miran to nisin emeka nkan to ye ko se ni pe she's waiting I mean abosede she's waiting in danger won duro fun wahala niyan won wa wahala niyan because aisan jejere ngba mi ko kin so fun yan pe ohun ti de ko de kin duro tori a ma awon aisan jejere porisirisi imi ma ran wa kelekele bayi ti o ni fa wahala imi de ni to ba wa laarin osu kan si osu meji bayi yo ti di nkan la te wa ma bere pe gbawo lode o ti wa di nkan to je pe o ti terrible to ti ni agbara gidigidi so nkan ta mi so pe aisan jejere ko duro niyan so gba tori pe kini yo dun o se afikale sibe o wa bere si nini ti en be lowo ore mi boya ti n ba mu agbo abi boya ti n ba fi rubura abi ti n ba fi orira boya yo lo abi pe boya je kin lo be na ore mi boya ti n ba lo wo google boya wo ba se so yen pe nkan to n sele doctor google ko ni fun wa ni gbogbo bẹẹni tori nkan tawon yan se nsin ni e bele ma fe loyun to ba fe bimo to ba fe se mu google na lo daran lowo won gbogbo àwọn àìsàn tí a lọ bèrè lọwọ àwọn nǹkan wọnyí kò kí ń ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe àwọn ṣe appropriate thing là ń ṣe a lè bèrè ká fi ní ìmọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ ká ṣe ni pé practical step tó yẹ kí wọ́n take ó ni pé ká lọ sí ilé ìwòsàn kódà bó ṣe primary health center náà la lọ àwọn náà tó má ti wo nǹkan tó wà ń bẹ̀ wọ́n á tún direct wá sí tertiary pé ẹ máa lọ sí bíbáyì o se pataki so emi ro pe nkan to ye ka bose de se to fi lo nwa kakiri yen to ye ko wa se be titi ti kini yen fi wa ndagba o ndagba o wo stage 1 o wo stage 2 o wo stage 3 o wa ri pe irora de o wa ri pe kini yen o ma se nkan to normal mo pa ti ma fi do hospital ton ni o ya se biopsy ni a sayewo kawo o ni pe breast cancer ni won ni stage 3 ni o de lewu
0: so e ba wada se no la wa gege be ti se ati se nse agbeyewo awon ohun ti a n lati sakiyesi nipa jejere omu wa pelu ona so le wa toyin e je ki n sare lo seka ipolowo oja a n padabo laipe

0: Diamond FM, shining supreme.
1: The time is 12 o'clock.
2: Ago mejila tilu.
3: Omi babale, omi anipa, owara ojo bale ta shara shara. Egbe ye woti lale u. Bujade terere buyona yepangba. Si kani Diamond 88.7 FM nilu I lori. Ori etu egbe ye u. Lauti mafuni ni a won kombo ki. Dankogbi iruin. Ati a won iruin. Boshe a ye. Tujade la anyose. Ni gugu a go mejo a boa. Shale ojo eti. Ojo Friday.
4: By popular demand. Atu mwagbe etu egbe ye u. Ka himole ni gugu ojo Wednesday. Ni de di ago mejila bo san
3: lori kan Diamond 88.7 FM nilu Ilorin etu egbe yewo to se yi o ma gangan tua o ma si pepe bi po mo alata o tun ma ze e ma miss ye ko si tele kari ni
5: karale erewa la keru ona mo ki tesho tesho mo ki tologun tologun mo ki ni gbogbo bi tesun boy kan ni Diamond 88.7 FM o se to lo landa gbere funra wa lori eto ki se mimo se wa o ki se agbara wa ori ofe olorun lemi ati eyin jori gba ke tu fi ni anfani lati ma gbo mi kete kete eyin se ndarapo mo wa lori eto yi fun igba koko egbe yawo leto eto legbe yawo e meji lo ma nwaye ninu ose ni gbogbo ojo Wednesday ti se ojo ru asi ni gbogbo ojo Friday ti se ojo jimo le ma nlanfani lati gbon mi kete kete lori ikani to yato yi ikani to tawon yo oketente tabili lawa eyin se wa ngbo wa fun gba akoko ki gan la ma nse lori eto ori eto egbe yawo ni mo ti ma fun yin ni awon komboki bankogbi awon iroyin agbose ahin kayefi iroyin to jade ni arin ose baba sugbade akole iroyin tan la mo abosho lorun ebi ti mo imo ta ma ja yin tan re yin si ta wa mo tu perepere iroyin na si eti gbo yin e ma wa fojo pojo e ma fi ojo pojo temi sori oto lojo oto lojo oto si lojo ojo lo mo sugbolu bi korun wa si ile aye ojo lo mi wali wali sonro latoke ojo lomo to nsare kiri lojo ogunle emi o wa ki nsojo won o nsojo be ni won o nsojo olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo ologo to nrogolo to ma rogolo ti si di ojo ale amolara bi oyibo awele wa bi eye okin emi na ko anu olodum mori gba e won kan fi idile tabi ke fi idile nkan ke n to gbo so fun ti o ti gbo e ji omo pe to egbe yawo ti gbera so loni regede fin ki won ma fun yin ni awon kombo ki iroyin to ti jade ninu ose yi Regina Daniels ṣe alaye idi to fi di ẹni to n joko sori wheelchair ohun to fa ija ti aye n pariwo laarin emi ati ogogore ati ba se yanju re Yinka Quadri lo tu keke oro agunbaniro kan dagbere faye o lasiko ti ọkọ ajagbe akero to lo kọlu ọkọ mi nilu Ibadan omi akọkọ ti won ba fi wẹ fun awọn ọmọ tuntun o ni mo ma nta fawọn ọmọ yahoo yahoo dokita kan lo n jẹwo ẹsẹ rẹ diẹ lo ku ki iyawo mi pa mi lásìkò tí mo rí òun àti ọkùnrin mi tán jọ ń toto mẹ́lòtò bàbá kan ló sọ bẹ́ẹ̀ ní ilé ẹjọ́ ìyá kan pa ọmọ rẹ̀ ọmọ tuntun jòjòló nílùú Àbújá orí ló kó ẹnìkan yọ o nínú ilé ìjọsìn arábìnrin yìí bọ́ síwájú ni ò tó sì sọ ohun tí ọlọ́run ti ṣe fún òun nígbà tí arábìnrin yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tán làwọn kan bá pète pèrò láti jí gbé arákùnrin kan mọ̀ rèé ó kọ gbogbo sáfùkẹ́ ìwé ẹ̀rí rẹ̀ sórí ìtàkùn ayélujára ló bá ń fa aya pẹ́rẹpẹ̀rẹ ó ló ń kàbámọ̀ torí pé òun lọ sí fásitì iná afẹ́fẹ́ gáàsì jó ìyá àti ọmọ rẹ̀ ọmọ oṣù 18 won yin na ni awon kan bo ki royin so ba mi wode eto fun si toni e wa nkan fi idile ki mo tushi royin ohun desale ikoko gbajugbajo osere ile nigeria ni regina daniel si se alaye nipa idi to fi di eni ti o le dide rin dada mo to si je wi pe ori aga ijoko wheelchair lo njoko si bayi regina daniel so pe o si to apolopo osu to n ko ti le rin mo bayi o to ni ipenija ailera to n ba on fira lasiko yi ni aiko le rin osere birin na soro yi ninu foran to gbe si oju opo itakun ayelujara oni fun opolopo osu mo padanu anfani lati ma rin kaakiri bo se wu mi o bere gege bi nkan kekere sugbon to pada di bayi daniel si so pe ailera na bere leyin ayeye awon omode to n gbe kale laipe yi oni lasigba na lo n ti lo fun oniruru ayewo lati mo ohun to sele oni ayewo to n lo se ni gbogbo igba to ti fe so ndi ekute yara ayewo labrat to si ni irora to n je ni gbogbo igba ndagba si to si lewu fun ohun bawo ni mo fi fe se alaye irora yi ilera na le gidi o to si n dun mi nigba mi mo ma rin dada nigba mi n o ni le rin rara oni gbogbo iriri so n la koja lo n fi ojojumo gba omi je loju ohun to si ni oju olorun nikan lo n wo lasiko yi fun iranlowo latoke wa agba oje osere tiata yoruba yinka kodri ti opo eyan mo si kura titan imole si ede ayede to waye laarin ohun ati ore re taiwo azan to dologbe ọgbẹni kodri to sọrọ naa ninu ifọrẹwurọ to ṣe pẹlu Feelright TV eyi so wa lori itakun ayelujara Instagram ṣe alaye pe taiwo azan ti di ero ọrun loni o amọ awọn ati ẹnu gan maa n ja bi wọn ṣe sunmọ ara wọn to tori pe aje ọrẹ timọtimọ ọrẹ korikosun mo wa fẹ bere lọwọ gbogbo eyan to n sọ pe awa mejeji n ja njẹ gbori lẹnu ogogo ko sọ nkan to dija alẹ saarin wa bakan naa njẹ gbọ lẹnu mi ti mo si wa laaye wipe nkan to fa ijẹmi ati ogogo reye nkan tawọn eyan gbagbọ pe o ma n da ijasilẹ laarin ọrẹ meji ni owo ati obirin mo n sọ fun yin pe owo tabi obirin ko da ijasilẹ laarin emi ati taiwo azan ilu mọka osere naa sọ pe awọn eyan lo ma n fẹ da ijasilẹ laarin ọrẹ meji ọgbẹni kodri ko ṣai fi idi rẹ mulẹ pe lootọ ede ayede diẹ wa lori iwọju ọ emi oju ọ laarin awọn mejeeji amọ o ni ko si agbemaja laye o niwaju ọlọrun ti eyan kii pe jẹri irọ mi o le sọ pato wipe nkan to fa ija laarin wa reye ṣugbọn awọn eyan kan wa to jẹ wipe wọn ma n da ọ aarin ọrẹ meji ru ni o ṣeeṣe kawọn eyan kan maa ṣe gbọ isọ yii fun taiwo azan nigba aye rẹ nipa mi amọ awa mejeeji ko mọ idi ti a fi iwa iwo oju mi emi ju ọ si ara wa ogogo dero ọrun loni o o si ti wa ni ipo ọtọ ti wọn ba ni ka wa ro ẹjọ awa mejeeji ko le ro ẹjọ kankan to fa ija laarin wa ṣugbọn nkan to ṣẹlẹ laarin emi ati ogogo kii ṣe nkan to lagbara rara o ọgbẹni kodri lo ṣalaye ọrọ ọgbẹni kodri ni nkan to ri nibi ọrọ naa ni pe tawọn eyan ko ba ti ri aarin ọrẹ meji wọ o ṣeeṣe ki wọn da aarin wọn ru agunbaniro kan ni wọn si fi idi ẹ mulẹ wipe o dagbere faye o nigba si ọpọlọpọ fi ara pa yanayana latari bi ọkọ kan ṣe lọ kó sí ẹnu ọkọ oníbejì míì ní agbègbè agodi nílùú ìbàdàn nípínlẹ ọyọ àwọn tí ọrọ náà ṣojú wọn jẹ kí o dìímọ ìpè awakọ ọkọ àjàgbé òun náà ni wọn jẹ kó dìímọ ìpè ó lọ kọlu àwọn ọkọ míì ní agbègbè ọhún kó tó wá di pé ó mórílé agodi gardens níbi tí ọkọ náà ti lọ kọlu ẹrọ alùpùpù tó sì lọ gbẹmí agunbaniro kan ọgbà bẹẹ ni ọpọlọpọ fi ara pa yànnàyànnà gẹgẹ bí ó ṣe di mímọ awakọ yìí ni wọn ni ó fẹ fi akẹsẹ bá lẹyin to kọlu awọn kokan tele ko to wa di pe isele jamba yi to tun lo waye ni Agodi Gardens agunbadiro na ni won ni o se bere sin sinrulu gege bi agunbadiro ni ile igbimo asofin to si lo ba olojo pade foran video kan lo si gba ori ero ayelujara o eleyi ti o se afihan enikan to wa aso dokita sorun to si ko ibowo sowo o eni ti won tun ko sekeseke si lowo o na lo nso bi o ti se ma gbon omi iwe akoko si won ba kokko we fun omo tutun to ma se bi to si ma nta omi iwe yi fun awon onijibiti awon omo yahu yahu gaga bi arakunrin na se nsoro to n si sekeseke to wa ni owo re oni seri omi si won ba kokko we fun omo tutun o na lo ma nta fun awon omo yahu yahu ni bayi arakunrin na tin seju pako pako bi bebi alafowo yi ninu gbaga Baba eni odun mokan le ni ogorin kan 81 year old Ademola ti wo iyawo re Adesewa lo si ile ejo kokokoko ko 2 to wa ni mapo ni Ribadan ni pinle Oyo wi pe ki won tu igbeyawo eleni merin le ni 50 to wa ni arin awon mejeji ka o nitori iwa aibikisa ati itaporogan to fi mo iwa agbere eleyi to wa lowo iyawo ohun ademola ohun na lo ntika ba mo bonu o lori igbeyawo eleyi ti o waye laarin awon mejeji to si ni ohun ti ka iyawo ohun pelu okunrin mi pelu iwa agbere eleyi so nwu o je ko di mo pe ojo mesa ohun na ni arabirin yi fi kuro ninu ile to si lo nwu iwa agbere oni aro yo kajo hati wipe iwa ibikita iwa wala ona lo kun owo arabirin yi ona se to asiko kan so nka pelu okunrin mi oni se ni arabirin yi lo ga owo ti oni orun to si fe gbe mi ohun ko to di wipe ori ko yo o wa ni ki won tu igbeyawo to wa laarin awon mejeji ka Ademola je ko di mimo ipe lati odun 1972 lo n pelu iyawo lawon ti jo ngbe o je ko di mimo ipe bo sile je wipe awon o se ayeye kankan o amo ti o je wipe won fe iyawo yi won fe fun oni oni amo ohun ti ka abamo bonu ni odun 16 seyin lasiko to n bere si ni ka iyawo ohun pelu iwa agbere yi oni iwa aiselooto ati awon iwa kotan ko ye mi lokun owo iyawo ohun adari ile ejo yi abileko oe owo se ni wa sun ejo na siwaju arabirin eni odun 37 precious Johanna ni awon olopa olulule isiko mamu gari si lowo lori esun wipe o gbemi omo tutun eleyi to sebi pelu bo se fi abe to si fi ya omo na ni ara ni agbegbe jabi nilu abuja afurasi yi ohun na lo di mo pe o wa lati ipinle kaduna nijoba ibile sanga to si gbe agbegbe na won je ko di mo pe o fi abe o fi ge omo na ni ahan o si fi abe o fi la omo na ni kun ni kete to bi omo tutun yi tan arigbami iroyin fi idi emule latoda won ti won lo fi oro na to olopa leti won ni isele na sele lojo kerin osu kewa odun ti awa yi lasiko ti awon olopa gba ipe wi pe isele aburu kan tin sele ni inu ile na pelu bi won se ni awon ri omo kan o eleyi ti won gbe si inu igbo ni agbegbe jabi awon olopa tete down si ipe yi so won si lo se abewo si inu igbo na nibe na ni won ti ri oku omo yi o leyin iwadi na ni won to pinpin arabirin na lo si inu ile re ko ti wa di pe o se alaye wi pe on bi omo na ni ojo keta osu kewa odun ta wa yi lasiko to bi omo na si inu ile lo ba mu obe a lo ba mu abe lo si bere si ni fi ya omo na lara ti omo na fi dagbere faye ko ti wa di pe o lo gbe oku omo na si inu igbo awon olopa si jawe akiwowo fun awon olujosin lati sora se o lasiko ti won ma njade sita gbangba ninu ile ijosin wi pe on ti olorun se ninu aye awon oni eleyi eyi o seyin bi owo se ti awon afurasi merin kan ti won pe ti epero lati ji arabirin kan gbe ni ilu abuja arabirin yi o na lo bo si gbangba wale a ninu ijo to si so awon aseyori eleyi ti o n gbe se eleyi lo mu ki eti awon afurasi na ta won na je olujosin ki eti won runa to si je wi pe won tu je ki enikan ki o wa lati ipinle Kogi o ti won yo jo wu iwa ika na ko tu wa di pe owo te won lasiko si won wa san si won ri lobe ti won fi wa ru owo ni won je ko di mo pe ohun ti arabirin yi so wi pe o ni awon owo to n kojo awon aseyori to n si se eleyi gan lo so kun fa bi awon se fe jigbe ko tu wa di pe owo te won arakunrin omo orile ide Nigeria kan lo bo si ori itakun ayelujara to si n se akale video pelu bo se n ya gbogbo iwe eri eleyi to si gba ninu ile iwe o je ko di mo pe oun kabamo tori pe oun lo si ile iwe pelu bo se n soro oni nise lo n gba iwe eri second class upper jade ni ile eko pelu imo eko nipa psychology o wa je ko di mimo oni lati wa to si gba iwe eri yi oun ko ri fi se ise kankan ona ni iwe eri bsc bakan na lo suni oni iwe eri eleyi to n gba gege bi agunbaniro ati wipe oni iwe eri oni ile iwe oni iwe mewa iyen wa yeki o wa ni pelu gbogbo iwe eri to ni yi lati gba ti on tin wa se on ko ni anfani lati fi iwe eri sise o eleyi lo wa sokunfa bo ti se ko gbogbo iwe eri na jo ki se eda o original to si se be fa gbogbo iwe eri yi ya nise ni iroyin eleyi gbe agbondo lowo o ina gas jo arabirin kan ati omo re omo osu meji din ni ogun o di mo pe ina afefe gas o na lo ran arabirin amarachi jojina madu eni odun mokan din ni ogoji lo si orun apapandodo pelu omo re okunrin omo osu meji din ni ogun akachiku iroyin je ki o di mimo lati odo ibatan arabirin yi Promise Madu eni sokede papoda arabirin na ati omo re pelu obituary to gbe sori itakun ayelujara Facebook lojo Sunday ojo kokola osu kewa odun sawa yi o je ko di mo pe ati ya atomo yo wo ka ilesun ni ojo isegun ojo ketala osu kewa ni agbegbe ikeduru ni ipinle Imo o wa ni isele agbosogbanu na lo se ninu osu kesan odun sawa yi o oni leyin ose meji ti o di mo pe isele na se na ni awon mejeji yo wo ka ile lo oni afefe gas o na ni o se kupa iya ati omo arakunrin kan bo sori itakun ayelujara o si kede pe oun o se igbeyawo mo leyin to so wi pe oun fe se igbeyawo pelu afesona re arakunrin omo orile ede Nigeria kan Peter Godwin Okoye oun lo bo sori itakun ayelujara o to si ni oun ti won gile igbeyawo to n fe se pelu afesona oun o kede oro na lori itakun ayelujara Facebook lojo Saturday ojo kewa osu kewa odun sawa yi o amo ko so idi to fi wogi le igbeyawo na gege bi Okoye se wi o ni igbeyawo to wa lalakale wi pe yo waye o na ni o si wogi le bayi to n ko si se mo arakunrin kan pa iyawo re lori oro ile tita o si gbemi ara re iroyin di mimo wipe arakunrin kan sinu bi oun na lo di mo pe o fi esun agbere kan iyawo re ati wipe iyawo yi ta ile un lai bu un gbo enikan to je alajogbe won ni agbegbe owiri aga o oun lo fi oju oro na lede o nipa iku toko ti iyawo na gege bi o se wi o je ko di mo pe egbon arakunrin yi oun na lo kabamo latari iku toko ti iyawo yi to si ni awon omo to sokunfa ija laarin awon mejeji amo orisirisi ohun ni won ti man jale saju gege bo se se orin kini wi alaye na o je ko di mo pe omo merin lo wa laarin toko ti iyawo na si eleyi ti o je eleyi to dagbaju si je eni odun mokanle ni ogun amosha o won ko soruko omo na gege bi o se di mimo latodo alukuru olopa sp bright edafe o je ki o di mimo ipe iwadi eleyi ti won se o na ni won ni nise ni arakunrin na gbe mi iyawo re nitori pe obirin yi se agbere o si tun ta ile re lai je ko mo ko tu wa di pe arakunrin yi gan to wa gbe mi ara re Umaru Abubakar eni kan to je eni odun mejidle ni ogoji to ngbe ni agbegbe mubi ni ipinle Adamawa o na lo dagbere fayi o si apanpa ijoba leyin ti ile ejo giga ijoba papo ti kede pe bi won ti se fi kele ofin gbe ko wa ni bamu pelu ilana ofin Abubakar lo dagbere faye ni ojobo ojo kejo osu kewa odun ti awayi ni ogba ewon yo deported to wa ni yola gege bi agbejoro ri Abubakar Ali to fi di ku re se so di mimo o je ko di mo pe awon marun ni won ko seke seke si lowo o to si je wi pe arakunrin yi lo wa lalakale pe yo se igbeyawo lai pe ojo ali je ko di mo pe nise ni Abubakar to sibulule to si dagbere faye lasiko ti igbejo re waye ni ile ejo logbon ojo osu kesan odun ti awa yi nitori pe won kuna lati faye beeli re sile tabi lati je ki o lo gba itoju ile ejo na ni o ti sibulule ti won si gbedigbadigba lo si ile iwosan nibe ni won si ni eleko orun ti polowo fun dere gere mode moge ipinpeju lalafila ba tin koja ipinpeju yo di omo bi ise osi nkan ni na la ti ma senu dede sibi lori etun yin eto wa egbe yewo ko wa si di meji ta se ma mu awon iroyin wa fun yin ju wi pe ko le sin wa ni gbere ipako ko le siwa leti ibi seni kan ti jisofin ka wa na o mo ba jisofin be idi ni yi ta fi ma mu awon iroyin ta fi ma mu wa si eti gbo yin emi ti yin toto olubukola omo bori owo omo bi loko mi e je pade lojo jimo lori eto egbe yewo
0: now playing
6: money don't buy you happiness
7: turning up the spark

0: Eka bo pada iroyin na re ni ekunrin re ajo alowo lodu lagaye IMF ja kewo fun ile Nigeria pe ko bodo da pada kun pa ipo pentiro sa pole yi bi pe owo ton pa oni kuna lati se inawo fun awon mole yi tu ko ri yaje latari awon gogo ipo pentiro adari eka irana oro aje ajo ohun Rodrigo Fadesi lo fun lede ni oni nigba ton soro Ibi ipare ododun IMF ati bank agbaye to wa le ni Bangkok ni le Thailand ege bo se we oni igbese na oni yo se akoba fun owo ijoba Fandes tenumo ipe looto awon loselu lo npe kanda ikun pa iku pentiro pada amo tesu aje pe owo ti won pa oni kan na lati je ki arade awon omo orilede ye ege bi o se woye re oni owo ohun oni ki ijoba na lati je ki edinwo wa lori eye ti won wo oko kwa kwa julo joba jawo lati ma kowo bo eye ti won ta epo pentiro lojo o ja ki wowo pe igbese ohun ti won se lati so eto ta pentiro oni yo se akoba lati ma ta epo ni ibamu pelu ojo oja ni agbaye eno iroyin miran ile ise ologun ojo ofurofu le ye tiri afoku inu oko ileise ologun oju ofurufu leye to jawale ni ijokoda ni ipinle ondo leyin gba ti awon orisirisi ajo joba gbigbesi akin lati se awari afoku oko ohun atejade kan to lede ni oju opo x ni oni latowo ileise ologun oju ofurufu leye silaye pe awon akosemose onwe ati awon osise ni ile ise ologun ori omi leye pelu agojoba leye ton se eto abo lojo ofurofu ona won se ise akin ohun ega bo se we o tesi waju pe won se ise akin na nibe ti ise lo nti waye ile ise ologun ojo ofurofu leye tesaju pe lojojumo won gbianju lati ri awon afoku ninu oko ohun to ja wale ni ipinle ondo ewe gomina ipinle ondo lucky ayedatiwa ti pase pe ki won lo fin odo igbokoda ko si fun awon eyin agbegbe na ni ibumu ati awon kan miran ti won ni lo latari oro pe orun buruku lo njade wa nibe ti oko ile ise ologun ojo ofurufu le ti jawale lose to koja atejade kan to lede loni latowo commissioner fun oro royin ati itanija ralu ni ipinle ondo idowo aganako ijoba ni o kaminu latari akoba to le lede loro ayika ati o lera fun awon eyan agbegbe hun ayedatiwa to pase fun le se ijoba ni ipinle ondo to ni se oro ayika ati o lera ko bere igbese lati di pe won fin agbegbe hun lati dena ajakale arun o to pase fun ijoba ibile ilaje ni ipinle ondo lati pese agba omi fun awon olugbe ipinle ohun ti wa se pe omi tun won mu oni isele na ti se akoba fun wayo awon osise feyinti ni le ise olopa ile yi iyawo won ati awon mo won ni oni oni won mori lo si waju legbemo asofin apapo le yi to won sin gbe kan yawo kuro nibi ilana owo feyinti oni modamoda ninu foran kan to gbina awon olufe onu ohun oni won kesi are Bola Tinubu ko bolu abadofin lati gbe won kuro labe owo feyinti onimo damoda awon mo awon eyan darapo mo ife onu ohun ti won sin se atileyin fun awon bi won to feyinti ni le se olopa ile ye ti won pe pe kan fun ajana miran to ni se lori owo owo feyinti won fun na lo waye leyin ejo kan ti awon osise feyinti ni le se ologun le ye mo le lo si waju ile ise igumo to wa ni gano feyinti awon mo ologun ni duse ni ilu Abuja ti won sin pe ibikan jawe sobisi lori ilana ti won fi san owo feyinti won ni ipinle Osun gomina Ademola Adeleke loni ti tekoleti lo si ilu Abuja saju ayeye ifilole igumo ipolongo fun ipo are egbe oselu APC fun to dibo odun to nbo ninu foran to lede ni ojo opo ex gomina lo ko worin pelu awon eyan re to si gbera lo silu Abuja saju ayeye ohun to waye loni ni gbogan igbalejo ni le ise are leye nilu Abuja Adeleke laipe yin ni won yan gege bi adare igimo ipolongo fun sa keji are Bola Tinubu to si wa lara awon to si atileyin fun jawe tinubu fun sa keje eto ohun won sise loju ipolongo fun eto dibo odun to nbo ni ipinle kwara ilese olopa ile yi eka tupe kwara fun kufin gbe awon eyan merin kan ninu isele ototo tan gba won mu kon lowo ninu yiyo eya ara awon eyan kuro nibi ti won si won se to si je pe awon eyan ohun oni won ni won lo fun etutu ola commissioner fun ile ise olopa ni ipinle kwara ojo adekilu fun lede loni ni ana ni lorin o tesiwaju ipin won gba won mo leyin iwari to nipon ati won se sele akoko oni afurasi abujimo ati ayo jimo ti won gba mu ni ojo kejo osu kewa odun ta wa ye lori yesun pe won gbe awon sare to wa ni omopo sare ohun oni won ni ogoro awon oku to wa nibe oni ori ko si nibe ori won ko si nibe mo afurasi ohun salaye ke baba lawo kan ton je mukela belo oni onra ori ohun lowo won ninu isele miran kamadin lukman asu abiganiyu ibrahim oni won gba mu lojo na bakase ni alapa awon mejejo won ka lowo won nkan ti won pe ni apa omo eniyan sebe ni ipinle kwara ajia fatima toyin shuhaib se da wodo nu pelu omowe abdulkadir tunji nagode da amana ti lu lorin pelu bo se se igbega fun anare okunrin muhammed adelodun lo si ipin to gaju lo ni eka oro awon amofin ile ye senator of nigeria san o tu da wodo nu pelu gbo amo bibi ilu lorin ti won gbe lo si ipele to gaju ohun shuhaib to je iya sale fun egbe awon bibi ti ilu lorin ni ekun iwo orun atijade to lede so oniroyin salaye pe adelodun oni igbega re firede ifarajin re si se amofin pa pajulo lorilede ye ege bo se wi o tesiwaju pe igbega ohun olowaye pelu bi o se farajin fun ilana ofin ati idagbasoke ofin lorilede ye o ti da wo odunu pelu emi ati ilu lorin alhaji ibrahim sudu gambare ati gbo awon bibi ilu lorin ti won gbe lo si ipele to ga ohun suhaib tenu pe asere ohun lo je ohun wori fun ilu ilorin iroyin ekore ni amuwa si eti gboyin lati kayinda amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimi ranpe yi alo si ilokre ile jamaica ti gba isi akoko awon eyan ti won le kuro ni ile america lekan si akin eku ikale
1: I'm not sure if you're a good person. Sugbon ni isin opo awon eyan kunu ki won ma fi phone record tabi ya photo isele apanilekun lati fi sori ayelujara kaka ka ma record tabi ya photo ta fe fi sori ayelujara e je ka kokko yara pe fun iran lowo lati dola awon to wa ninu ijamba leyin na a le wa record tabi ya photo fun eri to daju
2: imoran yi lo n de tete igboyin lati ikoni diamond 88.7 ilorin

0: Eka bo pada iroyin ekun re ni amuwa se ti gbo yin lati kan da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ile jamaica ti gba isi akoko awon eyan ti won le kuro ni ile america pelu bi awon emi logun se bale ka ko oko balu noma male ni ilu kistin ni ana ojo isegun igbese na lo waye ninu adehun kan to waye labe isa kosu Donald Trump ni ile america ati ile ohun lati gba awon eyan tan ba le kuro ni ile america kan fi won sowo sorilede miran ile jamaica oni o ko wobo adehun ohun pelu ile america ninu osu kefa lati gba awon eyan won papa julo o fi de amna ko se tan lati gba awon eyan tan ba ti nako sile lori iwo daran eje fi de mule latowo ijoba ile jamaica ijoba ile ohun ko ni nawo lori awon eyan na sibe ni ilokere ile ejo kan to n gbo ejo to ni se lori oro alafia ni ile colombia ti fi esu kan awon adari ko agbebon mewa teleri ni ile jamaica ipe won lowo ninu awon iwo daran loju ogun nigba to gun abele waye ni ile ohun fun opolopo odan won se ikede na ni ana ojo segun won si fi esu kan marun ninu awon eyan ohun ti won wa lati agbegbe ila orun gusu ile colombia ninu ogun to waye fun kan bi odun mewa ile ejo na salaye pe awon agbebon tele ran ri oni won ja okun mi awon eyan won si le ogoro awon eyan kuro ni legbe won ile ejo won fi die mule pe awon adari ohun fun awon ko agbebon oni won tun fi adoloro se ikolu lati le awon eyan kuro ni ilegbe won labala iroyin ere idaraya iko agbabolu obirin agbagere super falcons yo wa ko pelu ile morocco ninu deje agbapanuje olympics 2028 ti ilu los angeles yo gba lejo re leyin gba tan gbe wuro soju ye comoros pelu ami ayogo meje si odo ile nigeria ni ana ojo segun lo fi iya ajele comoros pelu ami ayogo marun sodo saju won ko ti na won lilu ikene pelu ami ayogo meje sodo ile morocco lowo abala to kan ohun pelu bile congo brazzaville ko siko pamo ninu deje na ikọ meji yo pade ninu osu keji si osu keta odo to nbo fun dije olakopa dije olympics odun 2028 iko agbabolu obirin ile tojo won ko ti to odun meta deni ogun flamingo city bale silu rabati ni ile morocco saju bi won se wa ko pelu ile poland dije agbaye awon obirin to nta waye tojo won ko ti to odun meta deni ogun iko ohun ti akin busare n kosode lo pare igbarade re ni ilu casablanca ni asale ojo aje tan si tekole ti lo si olulu ile morocco ni ana ojo segun ile nigeria oni o se igbarade ranpe ni ana lo je pe o se pare igbarade re fun idije ohun iko flamingos oni yo wa ko pelu iko poland ni papa isere mohammed elekeni yo gbera so ni ago mejo asale le nigeria yo ti wa ko ni isori keji pelu ile olominira korea ati ile puerto rico to le kan si awon koko na re imf ja ki wowo fun le nigeria lori ikun pa epo pentiro a so fun yin ni ipinle ondo pe gomina eda ti wa ti pase ipe kan lo fin odo to wa ni ilu igbokoda nibe ti oko balu awon ologun jase a so fun yin pe awon osise fence solopale yi si fonu lo si waju legbimo asofin apapo le yi lori ilana owo feyinti ti won lo fun won ni ipele kwara panko fun fi pe awon afurasi merin ni ipinle yi fi pe won ba eya ara omi eniyan ni owo won ni ilokere akase ti gboyin wepe ile jamaica ti gba isi akoko awon eyan ati won le kuro ni ile america lakotan aso fun yin pe ile morocco yo wa ko pelu iko super falcon sile yi fun ni jako parijo olympics odun 2028 lori 1322 oni ogun alagbara ti won pe ni battle of byland ni o waye to si je ominira fun ile Scotland to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agomarabo lo ni fun rin agbaye wa ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara adeyemi adewale ni olotu royin taiwo adeyemi lotu to ka se ti gbo yin lekan si akiyin pe ekowo lenu ise
1: gbogbo wa lati gbọ ri nipa ina omo rara to npe mi to tun ba gbogbo dukia je ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe e je ka ko awon omode lati mama sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
2: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin
3: Okay, you can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really awesome spot right there.
4: We know exactly how that feels at Diamond FM. With good conversations, music and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme.

0: Bedu Extra lori Diamond 88.7 FM. Odun Shu Emma.
1: Oye kaabo pada lati eka polowo oja itesi waju lo pa asegun a ma te waju lori eto yi en tori pe abala akoko tin se abala tawon bo lojo bi eja fi gigun be hun kere gbogbo to tese tirin tirin ko ma di lojo mejo lati tun ma celebrate awon mo lojo bi Ente che fi ateranse sowo e ma binu ni le ka mo loni o asugba to ba di ojo mejo pelu ase ledua won lanfani lati ma ka bo se ma je niyan emi a ma salaye lopo ogba wi pe koda bi n ba ti igate eto o ba tin ku bi ogbon seju e le ma fi ateranse yin sowo first come first serve ni bo ba se wole nu o se ka o soju saju be Aya yin yonda ero bani soro yen fun yin lekan si. Boya yin le fe fi sowo in advance. 0916 9500 436. Yen le le fi sowo si 0916 9500 436. Owo ko yin o ko eni tin sojo bi ojo tin se ojo bi sesekere abi agogo le fe ki in lu fun ton lati ki e le fi e fi sowo bo se je gan niyan. O de je ki ma lu ako yi lati dupe lowo gbogbo yin te ba nsojo bi mi lojo osi mi ojo aiku to koja yi mo dupe mo mo lore o won le ni ase lore ti o ba dupe bi olosa ko ni loyeru lo ni opo olore ada to opo olore adare re are ese mo dupe gbogbo yin te pe gbogbo yin te send text message gbogbo yin te repost gbogbo yin te post wa Aten te share gbogbo post wa gbogbo yin pata mo dupe lowo yin loju opaye lu jara kakakire gbogbo yin mo dupe mo mo lore ajosepo wa oni baje e mo pa won mo October apogun o ye ka ma bira wa gan pe kini di ta won mo October fi po nitori pe mo se siro mo ngbe gegele mo wo pe ki lo sele gan eje ton ba ti pari odun ton wonu odun tutun awon daddy ati mommy won ma se kini e ni won bi yin se won ma nse kini eni o ta ba wu ta ba calculate osu mesan ta ba calculate seyin o ma bo si bi February amo kan le je bi January wo dupe ledu okore o ti lo bo ti je temi bayi o ti lo o si pa won kan senu awon bi Taiwo Adeyemi awon bi Bisola Oduwole Sulaiman awon bi engineer Ogun iya yanfe awon ti won sojo bi nu irin ajo osu inu bakana omo mi kan sojo bi ninu irin ajo osu yi olari waju odewole mc smile o na ojo bi ti e ninu irin ajo osu ina ni egbo ati pojuna adupe amo lore oya eja lo fese rajo bi n ba de lati pe a fe fese rajo yi egbo eje kin ku farabale fe yin mo si eyin pop si mi bayi e farabale ke egbo dada ke mu lowo ko to di pe a fese rajo fun bi iseju marun yi egbo oko iyawo pelu iya iyawo won be lori aga ti won tin jeun ta mo si dining table won ti wa jeun tan iyawo wa gbomo lowo n fun omo lomu egbo ta lo ye ko pale abomo mo bi ni everybody my explain taya oko iyawo pelu iya iyawo won jo wa ni dining table won jeun lowo bi won se n jeun tan ki iyawo pale abomo koko lo kitchen lomo banke iyawo ba lo gbomo on fo mo lomu egbo ta lo ye ko pale abomo se ya yawo lo ye ko pale abomo ni abi aya de ka polo ja be se rajo die o se ma je ni e pa kilo ko se jeje ya gama alpha she wa brother mi okay gba sibe awon ti oga la

0: Olarewaju ode wole MC Smile. O wole to mi wa nu yara igbon sa fe yi. O se. Ere ko mu mura ojo obi tin bo lona yi. October gogo wa omo October po na. Ikan lara awon pede pede lori Ategun. Olo ba ngba fun lowo ta wa inu. Asela fomo olorin asalila fomo oloro. Oba tin soro. O da oro fun enikokan wa yo kuku mu ko doro fun wa lase ledua. Hello somebody.
1: Tati emo.
0: O ya mi gbo ko yin ba mi.
1: Ultimate don soro lati sare.
0: Ultimate ni gbogbo sare.
1: Bẹni.
0: Bo ni gbogbo sare lose en baba.
1: Are wa nbe won le gbe.
0: O skin gba.
1: O gba ijeji.
0: Olorun tin bo ti gan. O ya igbe mi debe e gbo. Oko yawo ni kori fi ko pale abomo
1: nkan elege lobirin.
0: I don't understand. Kilo je ti yawo le pale abomo
1: ani nkan elege lobirin
0: ati meji ti japa
2: mo se ta paso
0: ati meji ti japa abi pe lo ja ipe ati meji ni. Hello somebody.
3: That's it, mo.
0: Oh, yeah, me. Gbogbo yin, ma mi.
3: Mi le gbo ti omo odun na ma lanu bari
0: ka. Ah, iya ire, iya ire, iya ti nbe ire.
3: Ni foro.
0: Iya ti owe ti nbe.
3: Ni omo odun na ma lanu bari ka omo ya ti ta fun re gan gan gan.
0: E se ma mi yo da fun yin ma. Ah, ka si be, mo gbe fun yin jo.
3: Si be ko wa be ko ma lo be. Oko le ko pale mo oko.
0: Asa pe se yo ajo ki awon mo pale mo ni.
3: Ah,
0: iya iya iya ti bawo na obirin ko obirin ko.
3: Ma
0: le ma so pa mo ni
3: say don't do that again.
0: Omo mi so ju ijo ko
4: ba. O gba le
0: o te lo beyan ala jan ilo jale ki lo de.

aha mo tun de bi isemi ni ya ku le la akara le re wa la akero na to wa tojo meji meta ta re ku ati la akire ni sagun sagun lo lo sa ko ja olo iwole mi sa ton da mi lo ja mi ni mo na wa o nda mi lo ni papapa aha kabesi olohun iwo ni mo wa yin logo loni iwo ni mo wa fi ba fun fo pa fun fi gbogbo iba mi fun oba ti o pa na transformer ti n gbe mi wa jade ni gbogbo gba ke lo ba pin ta olohun iba je ko ti pa transformer ti n gbe mi wa rin ni gbogbo e o ti di we lonu adupe olohun olohun ti ile juba fun ki ma fi oro re sinu oro mi gbogbo gba olohun akano ni a pade lola ko foruko olohun si mo ni ore o de so pe a pade lo ko olohun ni re kini wa ma pade lola lo to ni a ngbo soro ti e oni baba ku a pade lola olohun o pa lo to ko pe mi na ngba wa di olohun a pade ko si meji owo won yo baba won ni owo ti o ba fini sesi gogo mu ni ti mu ni owo kan kobo ki bayi lo yo ni gogo mu re kile o to mo ko ba le jade ta o pe esin re won ni ori kan ba won ni omo ofolohun soro aye re gogo mi o le jenje ota mi eh ore re ba gbonje kana mo ni bo ore re o ba gbonje kana eh olohun ma je bi o pa mona mona ku omo ti o ni ronu ya re olohun o dipo to pe emi o le se yesa folopa so pe olohun ma je se yesa folopa ni o bo ba ni emi o le se yesa folopa ah boya olopa to se wo se boya nonse to wo se na olopa ra se yesa fun o ngbo ba di pe o ba olohun ja bo wo ka worogun alako ba o olohun ti dewaju ogun ni yopa bi tile meje alaka fayere jalopo international prince to mo lati pa ti fo bo lomu ko yen go ko papa fire na kanaka gbara lo kanaka na yes ka ni lori eto adele bari are re kore ko ya ibi omo yin ki eni e ti o ni ronu kobo gele wi lo dari ese meji yin mo de ni yen menu ofi mile e mele ti to tin pari letter ope bi ti mo wo lude je ngba pa bi wole elebe mo kin ye ku le o

0: na be de se n gborin te n gbolu yen ri pe mo fu yin mo fe ke je gbadun orin yen gan daada ni lori eto ta pe ni adele bare arin na kore akoya ibi na lawa ni kanida mo re 8.7 fm ni lo ti lorin gbogbo yin na la n ki te n gbo wa ni to toto si jaki jado bi te wa te yin na tin gbo wa nbe bo loju ojo lodo tin e ti mo pe awa ma n se kini a ma n gbe tan fun yin ni gbogbo te ba wa te tin gbo wa na ni lori eto won foto ni e je n polowo oja tin ba de leka ipolowo oja a se be lo soda awon alejo wa mo ki yen lebe ko kale
1: duro na ko tora multivitamin yen beere lọ́wọ́ ara rẹ̀ ǹjẹ́ ó ń fún àwọn ọmọ rẹ ní aṣara lóore

0: owo tin fa ni goke
1: gbogbo ilekun to ti
0: owo tin si gbogbo ilekun ta fi pati
1: e si o gbogbo
0: owo tin tu anyan mo eni si owo tin yi aye eni pada owo tin lana ni bi ti o sona
1: oruko jesu e si eyin lekun aye
0: owo ton si inu alaboyun taye ti ro pin pe ko le gbo mojo o de o jesu onise iyanu Ola ode yi ni soje alagbara ta tin fan rere re lati bi ojo bi melo kan yo waye o eyin ko yi se ti mura sile isoje eleyi ki se yi ti won royin re fun yan o afi ki won o debe beyan ba nfan rere re ton gbadura pe oluwa gbe mi soke gbe mi dide owo kan na ni o gbe o soke owo olore kan lo bo si ilekun kan ni o si ase kan ni o jade saye re to fi ko ni tutun tori ti e l'Olorun se gbe soje alagbara e kale o ola ni o waye o e nbere lowo mi pe bo ni o ti waye gan ninu gbagan ile ijo se kerubu ati serafu oni tesi waju to be ni agbegbe muritala nilu ilori ba ti wa seto ni re o awon woli Olorun ti wa nkale e ja ma fele yi ka ma fi gbaradi fun isoje e fata ti o waye lola ode yi gangan won soju opo le be ba tin pe wole bi oro ba tin jade ase o mo tele ni a fele imura wa sile fun isoji ti o waye lola yi sugbon saaju on gbogbo iwa laaye olorun ti sokale sori eto e je ma ki awon iko ati riju olodumare ka bo aja nti odo woli Moses Ademola ki nti odo won ko ki won fi adagba ero si odo baba wa special apostle ajayi okasami woli Moses Ademola e ko dede asiko sa o
2: ah olotu
0: e le sa
2: e ku ise
0: adupe baba
2: e gbogbo en to ngbo wa jaki jadu agbaye o ti sokale o
0: adupe adupe o
2: ogo ti sokale
0: be ni sa
2: e mura ke wa gba olorun pade ni ola owo la kan ti wa nle
0: yes sir
2: ise towo yen fe se ni pe o n wa eni to ma fa soke
0: kabisi olo
2: o ti wa nle o fe fa awon eyan soke so gbogbo eni to n wa ifa soke igbedide owo olorun ti sokale lati fa awon soke so ola ode yi atomode ati agba e ma gbagbe mu so fun wa bi pe adura pataki wa fun awon akobi
0: e wi be
2: bi pe awon akobi osu meta la o fi gba mo si gba ladura fun wa wi pe ati akobi ati tani
0: ati abegbeyin
2: ọkọ kan ni won ni sonu
0: loruko jesu
2: awon ti won si ti pari ile iwe ti pe ta won na n wa ona abayo fun ti se oni ka mu civis wa wa credentials ka ko gbogbo wa siwaju olorun eni to fun wa ni anfani lati kawe ati awon ti
0: eni o fe ririn ajo lo soke oko o le mu passport
2: re dani
0: ko na soke nu adua
2: beni ati eni ti o ti pari o ti se freedom lodo oga re ṣugbọn ko jo eni to ti se freedom Olorun tin fuyan loni ominira ni tooto oni ke ma bo ke wa bo Olorun pade ona ma shi
0: ami
2: Olorun fe fayan soke bi Oluwa tin be ti emi wa si wa ni oruko Jesu Christi a ba anu Olorun pade
0: ami loruko Jesu egbo e ka bo sa e je ke mi na tun sare so ileyi lagbonrin bi ti won boro de fun gbogbo eyin te n woju Olorun fun omo ko si n to buru nbe ba won eyan kan ba na CV won soke pe won wa se bi awon kan ba na passport won soke pe won fe ririn ajo ayo lo soke okun eyin na le ra oja tabi ke ra aso omo iru aso te fe ko mo yin o wo pelu igbagbo eyin na mo mu bo wa sibi soji lola ke fi igbagbo na soke wi pe aso ti mo na soke yi omo mi ni won o fi wo be ni o si ri lagbara lo eje mo fi le ki baba wo oluso aguda taye oladipo na ka bo sori eto baba e ba n ki gbogbo ara lisa
3: a ki gbogbo eyan ra le ni gbogbo te ti lanfani lati mo gbohun wa ni Nigeria ti ni gbogbo agbaye
0: adupe
3: akin ka bo siwaju Olorun
0: ise
3: o nkan ti mo kan mo ni pe ona gbogbo l'Olorun mo gba fi ife re han si eyan ni ti efata ti to su yi Olorun feran wa pupo
0: hallelujah
3: o si wa won to fe fa dide to fe gbe dide to fe gbe lo si bi ayo to fe gbe won lo si ipele eto re fun aye won ti won na si je kan ninu won so mo n fi asiko yi gbo ni moran daada ipe ko ri pe o wa ni beto yen tori pe iwo l'Olorun fe fa soke
0: ami loruko Jesu e se sa baba wa special apostle ajayi okasami eyin na ba n ki awon ara le pe won go dede asiko yi sa
4: eyin ara le atuti de o a n reti yin ni ola gbogbo nkan te ba ni se lola to le din lo e tete se arrangement e le ni ke ma fi ti ile t'Olorun fe se fun yin lo la ke ma fi se oni abi taro la fi di ti role ola lowo e ma bo owo ati fa awon eyan soke o ti so kale gbe
0: mi lo
4: so so ni oruko Jesu ati Olorun Mose ori mo lade ti gbogbo wa gbadura fun idiwo ko ni din lowo lati ma wa
0: lo mi oruko Jesu
4: se ba de se din lola boje one single share len joko si lati ola yen lo laughter ola o di double sita
0: amen
4: amen se mare ne lo ko
0: Jesu amen loruko Jesu e se gan o oda e ja sojo o le fun eyan ra le e mo pe wole loko kejeje ka mo iko ati riju olodun re ti won be lori eto ki won mo soro ase e ja fi e se bonus ni gbaradi fun isoji alagbara ti o waye lola ode yi o e ogbo woli ki daba ase ni woli npa awon woli ti won be lori eto won mo soro ase ko si fi gbagbo ore ro mo ta ni eni akoko ti nbe loju la hello
5: alafia fun yin
0: alafia fe yin nsa
5: godwin let la jori
0: e se baba godwin
5: o ka so mi le o
4: e baba mi e se sa e kujo meta sa ami jesu
5: mo kin yin o e bada mo jo dado mo jo la yin mo de gbadura fun yoko yin abale
0: ami
4: jesu
5: e ba mi ki amoni mi dada
0: awon na gbo mo gbo yin
5: e gbadura fun mi ati family mi
0: o ya e ba gbadura fun baba godwin
3: agbe idile yin soke siwaju oluwa owo anu to mo nkanne to mo mu keyin o goke yanu pelu rorun owo na kan yin loruko
0: jesu loruko jesu
3: owo anu eyi ti ke je keyin orare lati bere titi di ojo ale owo na kan yin loruko
0: jesu
3: owo kan wa ta pe ni owo erin te to ba ti kanyan bayi agbe yan lo si ipele teyan fi ma ma rerin titi di ojo iku mo gbadua loruko jesu pe owo na kan yin
0: ami jesu
3: o kan mo yin
0: ami
3: o kan aye yin
0: ami
3: be ni kori
0: ami
3: jesu oluwa wa
0: ami hello
6: hello
0: e mo kuro le mo e fata o ko yin mo
6: mami sola
0: ki le fe mo
6: ko gbadura fun mi ati dile mi
0: o ye mo sami adua o ya eyi oluso agutan taye oladipo
3: baba iya mo gbadura gege bi ifani soke yi ti a fe wo lo lojo ti tola ninu riri yi eyin le ni akoko
0: ami jesu
3: ti o koko ni eri igbedide tori pe gbo olorun e fata gbo loruko ti Jesu Olorun e fata oso egan yin dogo
0: ami Jesu
3: bi Oluwa ti nbe ti emi re wa laye agbe yin ko ni ipele sale Olorun fa yin lo si ipele ogo
0: ami Jesu
3: so ni to ogo yen o ye lo mo fon loke
0: ami Jesu
3: e o ni fon sale mo
0: ami Jesu
3: be ni kori
0: ami
3: Jesu Oluwa wa
0: ami eyi oda ha oju opo imbuna e je mo

0: ami loruko Jesu ma gbagbe wi pe owo kan ni ma so yan deru eyin owo kan na ni so ni die ni waju sorry ni bi soji to laye owo tin so yan deru eyin yo jade ko nu aye re owo tin mu aye ni lo waju yo dara ko ma aye re itan titun lo bere si ni so lati ola lo baba wa special apostle ajaji o kan san mi tori baba ni a ma gba ipe loko kejeje o sese ka ma lanfani lati bere mi mo lori eto yi bo ni isoji yo se lolola igba wo ni o bere leyin ta ba pari isoji nje to wa lati dawo yan pada sawon ojuko bi ti won ba ti wa
1: me se olotu ni toto moto o wa nle
0: bi
1: ba se ma nse lososu ifa o tuti wa expanded o ti wa expanded e bin lo de oyinbo koja bi ta ma nlo tele lati sawo lati oloje gugu moto ma wa nle lati dawo yan pada se bi ki ton ba ti wa ninu ilorin ati agbegbe ilorin lati ta ba pari program wa ni ago meje ni irole ola eto ma be nago merin
0: okay
1: gbogun ati sile fawo lati ma wole
0: okay
1: awon olorin emi awon afon fere
0: amuni bra
1: lati ma calling lati ma afon fere ise iranse ma bere ni ago marun ku iseju ma dogun
0: okay
1: before then gbotowoto ti se ati lo sirisi nkan ninu church awon yan tin wole won tin joko so ki gbogbo yin ke wa te ba de nbo e ma sopo mo mi dani omi ta ma fi gbadura olorun ti seto e sile lo sosu bebi mo se so lana ri pe orisun mi e ko le gbe lai lai olorun ti
0: tori pe olorun ni orisun re
1: ni orisun re e ma be ma mu mi dani e ma bo then gege be se mo gege bi lanu ti le ijo ti wa aki wo bata wonu church so ke make sure pe te ba tin bo te ba ti wonu gbe inu agbe inu gbogbo abi kiran pe inu environment
0: wa
1: e le wa bi te ma bata yin e di sinu bag but then bi ta ma bo bata awon security wa na to ma protect every body at our moto ta park na ti bi ta won wa and security to pe tori akoko wa ko si nkan ti o ma da wa du loruko Jesu obirin a ki sori le ta ba wo church a ma ni lati bori a de ki wo sokoto wa si church yen fun awon obirin awon to ba nbo lati bi ise on fun apere awon ta fun anfa na to se ngbo for the first time
0: okay
1: kan ti mu iro ti won dani bi awon a fi sinu bag ba ngba ti bi ise bo kan ya lo modi to ma ti fe wonu
0: inu ile ijosin
1: ni loruko Jesu gbogbo owo to ba ti wa sibe la ma fa soke lo
0: ami loruko Jesu e mo gbagbe pe aye eri yo wa lola ode yo gege bi baba wuli Ademola tin so lati bi ojo bi melo kan e ti de be be ba leri ke lo fowo ko yin le pe eyin na fe jeri si agbara olorun e mo gbagbe pe gbogbo awon oju opo patapata porogodo to je ti ile ijo si kerubo ati sirafo ni te si waju to nbe ni agbegbe muritala ni ilu ilorin gbogbo e patapata le ti mo wo wa kitikiti bi soja lagbara yi bo ba tin lo nbe ojo tin lo baba bo lati ase bayi oda baba woli Ademola e kan so gbolohun oro ase kan e ja ma lo photo ni
2: fun gbogbo ti to gbo mi ki to so so tele ejo egbo kin fi kun kan ti baba wa ka san mi so bibeli so wi pe laarin awon eyan mi le ya ka wa a fe ki gbogbo eyan mo pe ba se n protect ara wa awon ero awon ohun ini wa ta ba mu wa si lejo sin kawa na toju re bi phone bi tori gbogbo eyan la pe ni sa awon mojo nikan so awon mi to nwa awon to nbe ninu won so nte ba ti ko wa e toju re e toju phone yin e toju bag yin te ba ti npe ke to nke hallelujah e mo hallelujah pelu bag yin oluwa ran wa lowo loruko
0: Jesu
2: oya ti to ngbo mi jake jadu agbaye mo kede re owo olorun yo fa yin soke
0: ami Jesu
2: owo teyin gan fi kan olorun ti owo olorun o jade si yin obirin oniso eje koko fowo kan Jesu kọwọ Jesu to ka mo kede re gbogbo eyin te n gbọ mi bayi igba te mo fi fọwọ kan Jesu ni ola owo oluwa yo ba yin pade o
0: ami Jesu
2: Jesu Christi oluwa wa
0: ami loruko Jesu lola bi ago meji ti ago meji abo abi ago meji abo si ago meta le to ima waye lola ni pori ofi ola ola ni soji alagbara yo waye o ni ago merin role ninu gbogan le ijo se kerubo ati sirafo ni tesi waju to nbe ni agbe muritala ni ilu ilorin e ja ma lo photo ni e ma gbe ninu anu olohun owo olorun yo fa imi ati yin soke lo sibi giga o
3: unto you the answer prayers shall of fish come The Cherubim and Seraphim Movement Church, number one district headquarter in Loring, Kwara State, invites you to a power-packed revival tagged Ephata. Be warned. Every closed door is set to be open. Come every third Thursday of every month, time 4 to 7 p.m. As the Lord is set to bless you in prayers, word, and spiritual songs. For inquiry, Contact 0701 666636.

0: adupe lowo eleduwa oba to ko ti o ti ka leyin aduro pengbe leyin asoto adupe nitori pe o na lo nje mimi wo se mi o na lo nje kirin wa se rin o na ni source of our power bi mo ba detach cable pole lara na ina o ni o se nkan kan mo abi o mu nkan kan wa be na loro wa asomo o si duro ti wa o si nje mimi wo se mi agbe oga olorun eleduwa oba to ni gbogbo wa olori ni joba eniyan olorun agbe oga o loni emi dele abamdele mo kin kaabo sori kootu mekunu lekan si nitori baba wa alaji tunde bolude oro pa ka so oro ndi peto leyin curtain lohun behind the scene oro tan so on to se pe atin so lati bi ose meta ni ka wa foju kan ni se pe o je yan lowo e mo pe okan yan o so pe loni na la ri gba mo ri pe o kara mo kara masiki ju pe ka tete mo bo nbi sugbe mi wa sadele fun gugu wa na ni eh o si tun ri wa bi light and fake na nge egbe nu si mic kile
1: kuro le e ka san e ka ro nitori ko si bi tun ti mo gbo diamond effect gbogbo agbaye ni gbo e wa ka fidile tabi ka fidile kan o ya ko tun le kono le sin la yin wa bi laire e ma ba wa ka lo
0: adupe lowo olorun nitori pe bo ti nge ka mo sri so o na lo gbon odokun wa o si lo ye to ye koju wa mole kodoro eh awon baba wa to se pe baba daada baba wa won tun yi baba aladua baba tin sadua fa wa na baba tin fere fun gbogbo wa eh agbadura eyin o pe o e si ferigi jobi eh e wa ni pitan oro oro yin o mo ga si ni gbogbo ojo aye yin your yesterday will never be better than today in your life. Your future will be greater in Jesus name. Adupe o nitori mama wa na tan do gbagbagba. Awon mama daada to se pe bi won tin fadura ran ko lo na fa kitiyan. Ina n fi se dede ati ilawo ati karamasi keniyan. Won fi n gbarunku ti baba wa. Tori obirin miran wa o. To ba ri pe oko re nawo ngba ti mo re nikan ni to n so alaye nikan fun mi wa ni ah. Oh, see if I call common fun yan no woman. Oh, if I come on boy and come on. Any to my jay, any to only know me was so crazy. Unto what fan and queen were by there by my jay, Nicola Moffinace. Oh, my quay, bo back to the cook of fun yan. I get quay of fair common papa moran. Anything fun yan, Tibu Bushed and Surrey from Pushion. Eh, you my gassini. Mamma, we your dad, I want to marry any. Mamma, if we are bound, she died a family. Adupe lowo eleduwa ohun to se fun yin o ni baje eh awon omo yin o si mo tesiwaju ri o mo baye won eh ohun ti won pe lobirin re lode okonu awon na si ni a mo kin gba gbogbo tori elomiran wa si pe ohun ti o sa mo fun oko e laro wa o na ni ko sa mo leju eh awon njo nsawada won fi sere ni won tun mu gbaruku telomi pe ko si wahala baba fe de iru eyan bayi so won lawujo wa bi alaji tunde bolude ti mo so pe ati talaka to talakuta gbogbo won na gba laaye pe kaluko mo rowo mo lo enu ni bi waju international industry to pe gbogbo agbaye lo nje oge nkan be ah adupe o adupe bo lohun ti fun ni wa ti maintain ni oro iko olorun ni gba lowo yin rira yin ejora yin loju emi nso loni tori pe won ni esike yen ni so pe yin o sun laaye ije akula de isika ni o se so fe en ton se re pe re ni se ni ko jinja ko fi le teramo ko fi le mo yi tori baba re ni so fun ni ngba mi eyan le mo pe en ton se o heavy to be eh na wa fi so loju yin adupe lowo yin pupo pupo awon ko tun mekunu la se apanjo owo ta ni adupe o tori e fun ala ninu nti ba se se kale awon na soro ni bi awon na lambe a si tun la la lape tori pe baba na o ni fi wa le baun ngba ta gbogbo nkan rere a mo ri gba nbi be na si ni gba tun wa bi na tan wa yanju oro adura tan gba fun leyin curtain yo se o tori won mo so won ani ti o ba si ru eto bayi tawon yan wa ti won wa nbo lowo ogun ti eni to je gbese wa san gbese fun yan temi eni temi re ti ba mi pe bo lohun si fe gboro are to wa den to npeke lurin ti re ninu lorde pe ase bayi loro mi yan ni yanju baba yin na wa ndie o ise iranse nla ten se nipa se airtime te gbe kale lofe te kaluku sin wole tan sin bomi re mu ani mo gbadura ohun gbe on rere oni gbe lai lai e mo po si ni awon mo yin o si ni lari gbogbo bo ti o ke pe laye to e ni ri ku omo o e ni ri ku omo o e ni ri ku omo o aromodo omo yin o mo la ni be ni o ri loruko Jesu mo dupe olukunmi to se alaji tun de bolude tori akitiyan na nse lowo lori pe ki nkan sa da ngba ten ten je lowo to joko nle lori taisi baba wa ta se kale to joko pekete bo le se fe firu eni ba nkale to si ro lowo re loni bi pe loni ko sa fun mi lowo won eni ten si fe gba mu ko ti ko kankan wa bo le olulaje o se ni nisuru esi mo pe be ba lowo laje eyan momo la gbe ba gbiyan nja tan won lo mo sin yan dele ni tori elomi ni lo re buru e loju ena owo yo ba ni baba mu se o tin yan ran joko tin yan ju e ti o fi ye ka wa si kan ka bara wa bi loni mo wa ro gbo eyin te n ja te n tin ju pe eyan ba ti je n lo te ba ti je n lowo agbe dade e san ni gba ti currency se n lo bayi eyan ba ku tan ko si naira ni orun ko si dollar ko si ri owo nana ni saudi ko si nbe gbogbo ohun ti a na ni ọrun oju iwa rere lọ biyan bo wa je gbese ti o ri san laye nbo ni o ti san lọrun eni gba koko olodumare malu ni esan bo wa ni o ti ri malu to rọlọrun lo ni gbogbo nkan eje ka yanju e kokan wa ko balẹ eje yanju e laye ko mo di idakuda nbo ba di pe debi te nlo abi seyan kan le so ojo oku are ni ba de la mo so ai so ijo ta lo eyin wo baba wa adi oni baba alabukun oni oni o si ntara re mo ojo mi kan de ojo mo dupe loni oni ni birthday mi mo ojo mi odun mi le kan loni o lo diku ni baba ni o diku o si nkuro ojo re diku ni on countdown ni baba ti pe 51 o ku ye die to ba ku to lo ko le kankan bẹẹni ọmọde ti n ja kalenda farafara ko mọ pọju aye elo n ja ọja january sọnu o ro pe o ti ko ro ni mo sọ pe ẹja ṣèwàre gbèsè náà ni owó níbojú ọrẹ jẹ ọpọlọpọ ọrọ tẹlomi n pa nítorí owó náà ni ẹni bẹẹni sọ pé ìfẹ owó ni gbòǹgbò ẹṣẹ kí owó kọ ni gbòǹgbò ẹṣẹ owó dáa gan ó sì mọ mara yá owó sì mọ ọmọ ọmọ ń dáhùn sí ohun gbogbo ṣùgbọn ìfẹ rẹ ni gbòǹgbò ẹṣẹ ìní sanwó ẹni fún mọ ń fi ṣe nǹkan mi òun ni ó ti dẹṣẹ àbẹ́yìn mọ̀ pé kò síbi tí owó ò bá sí lóde òní bí yóò bá lówó gan-an yóò lọ rọ́jú kúlé ni o tó lọ lọ síbi tí òní fún lóògùn àbẹ́yìn mọ̀ pé owó ṣe pàtàkì gidi bí yóò bá lówó gan-an àyàn mọ́ mi èèyàn gbà mí wọ́n lè trunkate ẹ̀ bí olóyìnbó kó mọ́ ṣe àyàn mọ́ destiny tọmọ kọ̀ọ̀kan bí wáyé bí ò bá sówó tí ó jìnjà rẹ̀ ọmọ tó yẹ kó di dókítà yóò wá define medicine ọmọ nìkẹ yóò define medicine ó nítorí ó ní anointing pé tó bá ti ń fògùn fún ìyàrá ọmọ ẹyá ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n rí tọ́lé ìwé medical school kínní ó sì mọ̀ gbé inú ṣé fine medicine wà lè rí nǹkan gidi rà ṣó lè dàbí tẹni tó ti di dókítà tí gbogbo èèyàn dúró dé pé consultant wa ń bọ̀ owó ó mọ ríran àyàn mọ́ lọ́wọ́ owó ò ní wọn o ọmọ rẹ ò ní dàkudà nítorí àìrówó náà o ò rí ná ó powó ránṣẹ́ ó powó ránṣẹ́ owó ò ní fi ọ́ ṣèrànṣẹ́ mọ́ ó mọ̀ powó ránṣẹ́ èmi délé abámidé lẹ́ẹ̀kan sí mo ká bàbá wa níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ àti ibi tó parí sí bí àṣà àlàyé tún dé bólúde àwọn ọ̀gá wa pọ̀ gbogbo àwọn náà là ń pàdé lójú ọ̀nà bá ti ń gòkè bọ́ gbogbo wọn ló sì ọmọ nìkẹ́ náà ń bẹ́ẹ̀ tí ń yé kẹ́ ẹ máa gbúrò wa àmọ́ tí wọ́n ń tẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá ti ń yanu kó tó báyìí
1: bàbá yóò sì
0: mọ bọ orin diamond yóò mọ bọ sí alẹ́ nu ká mọ̀ sọ bí wọ́n ti mọ̀ ń wí yóò sì mọ̀ rí sọ ẹ̀gbọ́n wí àbá wa rẹni tí ó bá tẹ̀ kí láwì yóò sí òwú onírúurú di làbá rí bí oní kókó bí oní egbò bí oní sínkínà ìtànfà èyí tán máa ń họ yìí ṣùgbọ́n bí ìdí bá ti róòwú òwú náà fi ń ṣaṣọ wábi láìbó yóò aṣọ tí à ń wọ̀ yẹn òwú náà ń pè nílẹ̀ yorùbá bí ò sí òwú onírúurú di làbá rí olóńbó òwò wa olóńbó gbogbo bíi tí kálukú ní kókó tó ní egbọn tó ní kúrúnà kó ní ó bò mọ́lẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láláṣìírí àwa náà àṣírí tá a rí lára rédíò yìí nípa bá ṣe ń tẹ bọ́tìnì kò ní túmọ̀ á lọ́wọ́ ẹ̀yin náà aláṣìírí wa ní ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ tún sọ fáwọn yẹn ẹ lọ sí kóòtù mẹkúnnà ẹ lọ yanjú ọrọ yín ó sì ń yanjú bẹẹ bá sí ẹyin tí ẹ bá sọ elomi o le gbo o adupe lowo olorun to loni awon eyan to ti wa ki se pe won wa sugbon opolopo kan na ni won ti yanju labe cotton ngba won ti ri yanju kin la tun fe pariwo si awon ta ba ntu ko lorun je kan gbo yo mo ju wa se alaji tun de le gbo to ha fun
2: awon wo lo yanju labe cotton
0: oh yanju lo pe di
2: eh
0: I ti pon le gbo ti soro o tun de ko mo ti
2: yanju o ko get mi la pa be awon ni ge so a ko so mi safu nu azo mi safu ni adupe fọlọrun
0: adupe o
2: eh din to je adupe ni pe president ti awon so mi la
0: to
2: won pada de
0: won pada
2: ta en goke
0: ah adupe o ni yin ni won
2: lori oro kango ati ya
0: iya to goke wa de oyi
2: tari eleyi to poju nbe ni pe Boba Bani, you bani we could will be.
0: Hm.
2: O ba rakon him.
0: O ba o.
2: In one son too. Hm.
0: Mrs. Adigun,
2: a ko O Jayan.
0: Ora. O so, can you do the gun with him?
2: O Jayan. Yeah, eh, Mojo Winjo. So, what do you care? I want some melody.
0: Hm.
2: Tia Roddy took war water, Wahala. I want to rescue wow.
0: Adupe o
2: tori pe ba ti pe awon legbe logba nanu
0: ton si ran wa lowo
2: won si ran se yi lowo
0: adupe o
2: loko alase apase ile ise yi
0: baba dandanu
2: gbogbo yin patapata adupe o
0: adupe o
2: se o baba
0: adupe o
2: tori won ran wa lowo dada ba ti n soro lowo lowo yi iya bandele
0: mo n gbo
2: won be nu ogba nbe ti won yanju oro
0: o
2: mo a so fun pe president e da kun e ma lo emi na ti n lo iwon osafojudi
0: mo fe mo gbodo ba time pade
2: time ko agbodo acknowledge pe won wa
0: ben
2: a si gbodo so pe won wa inu wa si dun pe won wa
0: inu wa dun o ti eyan ju oro ade eyan ju laje
2: e ne pade igi alalijan nu
0: ami ami o ti n so te se meta ba
2: adua lala ni
0: ben ben
2: adupe lowo are gbogbo egbe so mela ni ipinle Kwara
0: adupe o
2: adupe e seun gan ku adu ti wa
0: se o e se foju re wo wa pe tan
2: ni koroda mu ti gba number won pe ah e to se ni teyan pe
0: beni
2: be to ba tan a se awon na nbe lara awon ti won tele awon eyan wa njo si
0: hmm
2: e ti ranti gba na
0: to pe o se su won lati gba yo to so odun meta
2: to awon na awon na nbe lara awon to wa njo na
0: hmm
2: to awon na ti wa joku lori aga ni se se po to ka ki
0: oto oto oto
2: won soro to po sugba gbogbo oro ti won so nbi adari esi na ni pe o ni ma jaja o si jade
0: o n to ko ade yejunu ko si gbogbo se awon wo kan
2: bo se won na kini okan
0: owo na ni
2: eh o si ade to ka de yejunu ojo won na le ni o ja gboro ko je nrorun sun
0: emi mo n de la mo abi
2: ko ma ba lo kaje
0: abi
2: ne kukuru ede won be bi ti won so lowo eni ti oro kan ne kango ohun mu awon akoko kan to je po lorun loni
0: hm
2: bojo ba ti lo igba ti wo loju lo bojo ba tun din gan
0: bi o si le de
2: so o so mo lorun pe ko da se re duwo ko
0: abi
2: won mu baun iwo to mo pe bojo ba lo iwo ni ko wo akoko to ju o lo
0: ko fun an specific
2: bo ba ti wa wa akoko yen bojo yen o ba de wa lo mo ngba yen ko ka wa tori ewo iso lohun awa ni iso lohun dibi ta ma dajo ni lo
0: mo di be oro bojo ti n wa bo lati mo
2: ko ti o lo eh kini ro ta mo pa ki fun ra wa ama president koda lawyer kan na wa o gbagbe ki n bere o ko won won tele ama lawyer yen o tele ni tele tabosi
0: hmm awon lo to po
2: oh oni mo ba ti je la won so ngba ta wa de yin ni se to wa ro pe eh emi si lawyer ko tele o ejo ti won ro kale yi ka lohun yi si lawyer won wa ro emi na wa ro ru ejo un fun o to je mi lo se mo lowo e gbo fa
0: mo gbo se won wa je won wa gbo leyin kankan
2: se iwo gan na bi enikan ti n wi so ni wi
0: yo wi o
2: olohun o wi se po to ka ki lawyer
0: an dupe lowo lawyer dada
2: awon na se un
0: ko gbe leyin eke
2: won do jiro won jo lawyer cinema ike
0: be ni baba dada lawyer cinema ike
2: wa won jo lawyer cinema ike eh ni agbara olohun eh ni sise o
0: ami ami ami lawyer
2: gbe so mi la patapata
0: dupe o
2: bere latori are to je number 1 eh ni sise are representation you
0: adupe o
2: ni se wa be ti se to ti se be
0: adupe adupe
2: lele ina e seun go
0: e se o
2: ori to fa na ni pe se pe ti oyi wa
0: hmm
2: e ba ti lawon ore un pakoto elebi ti nta pakoto leyin ara dubai 2 ara dubai 3
0: ara tyrod
2: baba wa so be hun modagi kan mo tyrod te wi modam oh you live ju meloju wa gbe tyrod ah mama yi hun
0: wa le tumo
2: dubai 3 gangan won je wa so number ti njora won hun emi oma abi o ba ko ka le
0: jelo ni tumo za mo ba nsensu
2: jelo hun re sigeda emi oma kankan le tyrod
0: o ti e mo we kan tyrod ni kan
2: ajo se o gbe o to ka kiwa
0: adupe hun
2: bi won tin ba wa yan gbogbo gba nanu e se gan oju oni tin o
0: ami ami ami
2: e ne pade alagbeda o
0: ami
2: oro won to ka ki won gan ko ra wa foto ni ki won to be
0: o to be
2: won yo wa lo won tin yo wa lo fin pe
0: won tun wa ba se le ni na ah
2: yen da pe
0: o suppose meta la tin roju kango kango de awon representative de
2: na to
0: iyan yude
2: adupe fọlọ ya ba nile
0: mo nje
2: kilo to ku lapa be ni ba nwo
0: ohun to ku na ni pe a sa fe ro enikan ni mama yen ni a mo ti gbe si gbangba
2: e ngba ni o ma ni ke so ngbo bayi
1: e ti gbe be
2: so ngbo bayi won ni a ma gbe gbangba e fe ro enikan se ke ti de gbangba ninu radio ke de gbangba
0: abi ngba ta ti daruko
2: re tori o ma binu ni se o le ma gbe ngba na ni modamu e kilo yan ba si
0: fun yin budamu
2: modamu
0: as adam
2: abi oye ojo bo ti lo won je ya kin lo ko godo ro eni bo ma ro eni kankan
0: to
2: lori eto yi loni to ti baba pastor
0: to
2: ne
0: ti ogbondoku abi bo ni
2: onabe ora gbo ogbondoku na ni lori oro oju
0: oju
2: oju yen ni won ni yo wa loni
0: amari
2: ko ti e wa wa ko wa te mi fi goke yi eyen ni e ama ati ri ambassador pe
0: adupe
2: number re olo lati joni
0: ehn
2: olo
0: bo lele oro wa se ri
2: leni to lo yi ati ri number re pe mo ti wa ni ki pastor pe pe ko mo wule worry ko mo do de lawyer abi oye
0: ben
2: se pe mi ti mo pe lawyer engage ma wule do de lawyer o ẹni ni o pe nbi e ba wa so si ni o je ka wa gbo tori arakunrin na ti ni nbi e ba wo kan gbe hun lo ko si ntu enikan kan se fun ese so bi e yi won oju to lohun lo le
0: bi ohun lo so be
2: to lohun lo le so ku mbadan
0: kainde nu
2: emi ti a mo ko re mi
0: o ti o kainde oju
2: se oju din soro na abi to pawo
0: oju to ranju mo
2: mata ni o soro are
0: o ni ke yan kan won soro so abi ki lo tun be goju ru yen soju to oju to mu kan
2: bo ba ni bo ba lo won ranju mi kini esese wule kosi aja mo ti lo won je ati wa won ti pera won ati ni ku won jo soro ku won lo le ri arakunrin yen gbogbo taku re hun ke se po bi awa nu tori suru ta ma nse boro won se ma nju elomiin la bo ti deun ni ka
0: awon te ti eri yanju loni e ba mi dupe fọlọrun ọlọrun lo fun mi lohun ohun ti nse bi ofo oro yi ba awon yen ti bu mi ngire ejejo be ti ntu won na ni o jari kan se mo ni ah ba si mo sorun ta mo tu won
1: si ma ri gba
2: e bo ni ka wa si
0: o wa je loni ni won wa wa kango wa awon egbe na wa gbogbo e wa yanju baba lo ko ta si mi ngejo wa
2: ni
0: ya se bi pe mo
2: baba wo
0: ani okunrin ti kan go je lo ara
2: o
0: moto
2: okay o ni tori pa mo mu ko
0: yapa le won yi ti en so eni keji wa ni ise olopa gba mi bi won se mo ntu awon eyan ti mo fi yanju
2: ebi wara wara na won toyan ti en fi gbe ni de gbaga
0: o ba mu ju kankan oh gbigba to
2: awa emu kankan kan o
0: go mo baba yin o ni olohun wa se loni we
2: oro legbohun o ba ti jo tura wa ni amo be yan ba sagidi dele
0: ni o foju kan bi to ye ko
2: eh yo pada wa lo le rojo ohun ni odo awon ti won jo ga wa
0: ti
2: je baba wa
0: won si gbagba ku
2: ti je saju wa
0: ben
2: ibe re ni o pada lo
0: abi
2: eh idi abanu ta fi ni lawyer to munamuna
0: ben
2: idi abanu a ma tura wa na ni en ti o ba wa gba tutu eh ibi to ro pada yo si na nu
0: ke na ti e pe ko tu mekunu ni
2: eh ko tu mekunu ni ke si pe fanana ti ri fala pe
0: ah fe ke me ni ke ju na ja bo ko to ju pe o san wo re
2: abi eh tupo won ote la ni o ma sele mo lawujo
0: ben
2: eh be ba ti gbe loro to yi dande eh eh ka jo wa fuju wo nese loju timi oro ti yanju lo
0: ti yanju lo kan mi gan
2: eh ti yanju lo adupe fun awon so mi la o
0: ah kopa
2: adupe ba won o kilo tonoku nbe o
0: on to ku na lo ti so
2: ma da ni la ma so pe won ni ko tu enikan
0: kan won ni amo tu na ni abe cutting
2: won ni omo tu enikan kan
0: so ke mon
2: ngba iyan ni omo soro e ma ti gbesere ategun
0: mo fi so pe ko je
2: o mo poro ka lanu abi wo lo le ba ni pe ja gbe lo re
0: ni o wa bi ni
2: omo ni ke o ma igbo un lo le ba gbe ja bo gbe lo radio
0: ara o bo mo ti pa
2: ni so adupe fọlọhun boro na ti ri ni e gbugbu omo Nigeria e ri en tin ja mo dupe okoja pe baba to ni amu imo ti omi imo nbe nu re to ma raye wa nbu omi imo ti won fi nsara won lore
0: awon na ni
2: adupe baba enti e tori e ni ke to yo mo waye e ma nse sori ase yori bi awa ka ni eyin ni sa
0: olohun na si ni baba aladua baba wa
2: eyin le la se yori be o tori pe baba ti lawon la se yori be awon na wa so po olohun lo ni
0: ogbo ni se yi ki won ko si glory be to god
2: to eyin le la se yori be en to yo eleyin na to safara han o fara han lo ni bayi
0: adupe o
2: eyin na le ni gbogbo omo Nigeria awon toro ti kan to ti yori won ni akiyin o baba wa
0: adupe o
2: won si dupe fun yin gan e seun gan ya ba ndele
0: mo nje alanji ton de bolu
2: awon kan be ninu ose ni won pe
0: to
2: ona awon je gan oni to so pe fonu la fin soro o si nti kora mi ma mele nkun le yan wa ni mi o si ntosi baba ti ri se ko se didi
0: na o ti we ni
2: ama gbogbo nto salaga mi o si ntosi yen o ti yin
0: owo yin na
2: ogba nkan oni ye o ebi o lo gbo wo be
0: a je gbo mo ko wo je
2: ah da mo e ba mo 1000 yo ni o to afikun ni
0: abi
2: o be to fikun yen ja to fun 2000
0: abi
2: yo no ni gbogbo ẹ náà nǹkan ti apara àwọn ọlọ́jà ní àfikún náà ẹ
0: ẹ náà lóbìnrin jẹ bọ lórí ọjà ọbẹ
2: bí bàbá mú bàbá tó wá ní ọdà obìnrin mo rí wàhálà rẹ tó pọ ọdà kúfẹ kẹgbà 5000
0: ẹrin ni ó kàn
2: ẹrin ni ẹ tó ní fikún
0: yóò tún ṣe ẹjọ mẹta sí
2: kẹ tó bá fikún ọwọ ìgẹ so tírédì tó ń gbà yìí náà dá lo ti ko wa o ti wa sukuru bayi
0: a bi sukuru lo wa bayi
2: won ti fun training bawo pele eto ya bandele
0: onje
2: awon ta wa nsoro re yi e ma wule wa bayi mi lo office temi
0: to
2: be ba wa a ni rise mi si mo wo
0: e yo e po
2: ehe e ja mo wa lojo wednesday bayi alaruba laagun marun a ti soro lẹyìn kọtìnì kó tó ti pa bọ sórí atẹgùn
0: bẹẹni
2: àwọn wọnyẹ tó bá se pé wọn láǹfààní àti wà ní rédíò ní ìsìn ẹ dákun a ní akínyìn ni kìkan o ọrọ kángọ ẹ wá dúbà kìkan o
0: ẹyin tẹ nílò wa gan
2: ọrọ pásọ kìkan o
0: ọrọ tara yín ni ẹ sọ
2: àwọn tọlọrọ tara wọn tí wọn fẹ sọ bẹẹ bá wà ní rédíò báyìí ẹyin ni kẹ pè sórí 0916556952 ẹyin tí ọrọ kan tẹ wò pé bó ti rí o ti fẹ yí dandé wa bó ti yí ẹyin ni ká ẹ pé o ẹ má ti kí a o 091-36-55-6952 nọmba nìyẹn tá a fi gbọ atotonu yin.
3: Bàbá tán ṣoré fún mi ṣoré fún ẹ tán ṣoré lójoojúmọ́ ọba kan má ti padà.
2: Hello, orúkọ yẹn àti ibi tí a ti pè yẹn.
0: Ye ye ye
2: kí a lọ fà. Oh my God.

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te ngbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so nta le fi ilera ko so nta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo ko teyan ba ra abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun te yo gbodo fi sawewa ohun te yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise ko mo oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo satide ewa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi tete lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eyi ogbeni sibe sibe etuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won tin gbohun mukiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa ko e ja atake ni ohun kokankan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni earth code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won ntoju la ntoju ara wa ni wa koko bi eyi head code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olati ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba
0: po na po
1: to po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon oriri orun sun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olodumare mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opi ere lo kan si awon
0: ki o fi di office
1: ya ti ma mi hele
0: ele mu le gule
1: o da yin mi teyin olotu
0: eni so le
1: Seriat code gbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to
1: so ma yo na life pe on logun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi olotu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture fi ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan
1: yen si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan ko le se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yanana te ka le ye ogbeni sibe sibe ohun omo me tari ibere to kan yi si ye ile se earth code won se agbe kale to kan ni ipinle Kwara leyi ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idanileko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni ilorin wa ni bi ni challenge
0: nilu ilorin ta wa ye
1: be ni olotu
0: lola ode ye ati otun la
1: be ni
0: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto to tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidigan ati pe awon eyan o se se kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o wa ye lola yi ati otun la esale ba n pe awon number yen jade
1: number 1
0: 080 3 3 3 3 4 6 4 6 4 1 4 1 20 20 80 080 330 360 4 6 4 1 4 1 20 2 0 ekeji 080 39 63 63 63 73 73 73 bẹẹni olu to awọn number yi e ma pe lọwọ lọwọ ba ti n seto itori pe eyi eto idanilẹkọ ti o wa ye lọla ode yi ati ni ọtun la ni Equa Event Center to n bẹ ni agbegbe Challenge nilu Ilorin yoo si ọlanfa ni to pọ awọn ẹrọ igbalode eyi ti ile ise Headcode leyi ti wọn ko wa lude yi yọ gbọ yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan ogbeni sibe sibe aje sari bere lọwọ yin ko to di pe a ma di gbadagbọn wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki danileko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudọ mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wara le mo
1: be ni olotu seri agu ara wa opolopo awon eniyan tell me, you get to buy you and me, Jack
0: abuse you.
1: Opolopo, I want Katan, Jaya, Ma, Kobawa. I want the me, be one say, why I mean it all. I want no me, be one say, Savvy, Mato, to one say, let you what you want say, what say, I want no me, because Savvy, say, I want. Opolopo, I'm not letting you titty or cooling in a duty.
0: And we can't even
1: say it. I go to Lua Lava, you can dash a boomer.
0: Yes, you
1: are this way today. Every year, you cook for the petter. When you are now, also, and not go G, and the mirror, parity law, and say let you know. What do you go? Remember, what's the name in the room? Ah, and go, my family, your cook or serious hair. We are a Tawai. I'm fairly, fairly mother, and kill our saw, me we pay. Be not be or go down, you know, too. Tion da dota koja awon drainage si e ko ri loju ese yo ya ko titi kilo fa
0: hmm
1: ki keke ti di gota
0: e ko ti di gota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: e je raye san
1: be ni pe
0: je
1: raye san ko si eni to le wo
0: hmm
1: and that is why wa ni oro ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straighten gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 million
0: olotu wow
1: bi eni e ba ku logo ni odun ofo mi nibe
0: bi e so
1: ku ni ba wo ti mo wa mo la ti wo mo pa o ye mu re wo mo pa malu that is why we are telling you today pe e je amura because the last time in China is 150 to 200 gege
0: wow.
1: I stand to be corrected and ye ni kan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode yi
1: be ni awo blood sugar re awo bp re a engine yen go so fun wa equipment ta ni yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni instead of 15,000
0: pẹlu gbogbo te ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu enje yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odu adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun ko ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati na awon to ni fibroid ati na awon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo na gbogbo eyan ni sugbo awon to ba ti se awon jomo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa o le wa de kalaba
0: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gbogbo iseda omo eniyan patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ma so wi pe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
0: owo mo je ki aiso gbe owo si ile iwosan
1: ba ti gbe owo wahala de
0: mo ye si ona
1: and that is why today mo fi pe wa e je jade wa every life mean that this one olotun and I don't need to tell you what is good, Wagama. Toyo koko ne koko ni numama. O ben ton da mu re. Is that all my logo? Sabi alafi se. Awen ya enye ya yo yokuro ni. Mosi Yoruba ni wani da wo lo.
0: Lo mi yok eh.
1: Wane da de wako wa wanti yo selesi yo.
0: Sa oda ebo. Eh eja pe awen namba nye le. Kasi ba batin kuro lori ategon. Bayi bayi. Ema pe awen namba. Ema ba de o. Ona ode yi ati otuna ni eto idanileko yo waye ni ago meso wuro si ago mere irole ni Ekwa Event Center Ekwa Event Center to nbe ni agbegbe challenge ninu Ilorin oya o awon number o re lekan si
1: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
0: So, that is my love for the Akoko ye. My brother, Ola, Tio, Tulani, Dani, Neko, Yo, Waye, Wona, Rida, Jipo, Wambe, Mofi, Owo, Yo, Boke, Mofi, Mui, Nira, Re, Tulipe, Ilera, Teri, Ogangan, Lugoro, Benyo, Basi, Mojuto, Boba, Jimmy, Manya, Lowo, Inkanyano, Jajopademdi, Dani, Neko, Ye, Lola, Tio, Tulani, Yo, Dafo, Emma, Be, Nino, Anu, Olong.

0: tọju ara re gbugbu eni ton gbo mi ma duro den tin se e die die yen ko to di nira fun e ko to wa o da ka tete rojutu si loju ojo ta ba re ti rojutu si loju ojo itoju re ma mo ni won nigba te ba tete wa ta get eyes ton se yin lowo momo to ni osa ta toju laarin ose meta ti osa fi won le patapata ko se pon ti ma toju ebo bo ngba ton dodo wa right thing la fun won olodun de ni ko ba won lara mu e segun de iwo na ma bo si adoju ko senate bank ni ilu ilorin senate bank kan soso na lo wa ni ilu ilorin ni ti oja tuntun bi bai ti e ba ti debe e fo na si odikeji shopping complex white and yellow yen na ni e ti re office greenwood ni sale number 10 pesi o na ni 080-6372-3539 I remain my humble self your own health coach adebayo olatubosun ti gbogbo eyan mo si bossman lagbara olodun ni ojo mejo a tun wa nbi lati wa so eri mi iwo na ma bo kales emi mo pe tin si ohun ko koja atunse iwo na o de ri ti e se a ni fi aisan gbologba o digba
1: alaruje ataladan nla se efe gbara lugimo ke mo ba sase danu lala oko ani takitiyan yin mo ba ja sasan lorun ibe greenwood organic fertilizer labani se le ito so gbugbu agbe doge greenwood organic plus fertilizer danwo ajebi dan ajile ki ba tini

0: ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akinrele ti mo je alase atuludari ile ise wosan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe a oni faisen gba o sele an lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abo nbo lati jebani bi dani mo kwani abi to ati nbo abo nbo lati gbeti gbogbo so ba ti wolu Ilorin sa so bon lodo ta bo le le po atigris nbe lodo ta atigris e face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbeti le po atigris le pala de nem petele o ti di atigris bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalapo si wo be gbere agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abo lowo ogun apapo 25 aparan ajegun ofeni ero gbalodi ofeni won to ba be case ti e fu treatment lojo ma ti be kokan ogun la so ko ta basiko ba lo mo asiko ba lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 aswa ni ilu ofa ni aso mega plaza legbe lepo ndala subsem ni lofa won to kesi pe olarun oju olarun ya olarun lapalapa olarun amujemuje abo olarun tatan latan latan abo olarun giniza inu en gbono lorunu o ti fun ledaro edabu abedorosun njo won ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi kan bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa re mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogigbo ubi ti an ba wa la gware ko si bonu awon na ko identify no soyun ko identify igbomo kun bayan la san lo fati eni abogun aye ni lo fatu from bi ba le se wo so bile wa en lo ma rin jade lo gbara olorun wo to wa ke si po lanu balupo won ri infection ni woni abi staphylococcus infection aboni syphilis kol collect wa kolun komo kun ye o ti fun oni da kole oji larun komo kun ye oboji aboji o maf current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gujo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la vin to asuki ti won ba rin komo kun ye abu eri bitu me maru de abi ti ti awansi wo o ti no span count abi watch spam ni pasi awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo rara bi owa o kuna tun paradi o kinanu ni npe be to ba ti pe odo yonu agwara abi se ma ja ko e kakiri aja arobe se ma ja oje ojo obere se ma su o le sokun fatan pe ni cataract fun o abi ko kesi po ni glaucoma ko ma wo yan kan gba tun gbogbo yan komari kan bi blue komari kan bi green elomi wa to je godun medugun gun odun ko fojo eri nkan kan ododo ari agbon lo fojo eri na gidire o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won lo dupe olorun to gbogbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona bo ne fi cover oju e to si lowo ka bi kejinu laarin ose meji la fi toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe o cover oju e ni pelu ase olorun oba en ta jogun lo baba wa laarin ose meji yen won lo pe fojo oju eri na gidire sugba kataja abi glaucoma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe o la togbe to bi e mejo me wa kilo to mo to ba tin koje kan abe meji vitamin ara uru alon to danu yen abo n to kale ran pe bo to sugar ni e ta olo mo n pe diabetes abi won to ti e ni fun bai ga o n lo lo ni o han lola o ti wa ko san re ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni arun balopo won to jobere o n kesi nkan fun loju are won won ti won yellow ko ko le ti wa ko lu nkosu e to ri fojo ma no lojo meta lojo meta lojo meja bo ti bu nkosu e lo nipa se nkan wa yi o ti wa fun ni jo alakan abi jo alama abi jo lo abi jo alapade elomi nu o le kankan ni jo lo lo ni e jo alapade bo dagun dile wala bo de ile fitina bo de bele adewo abi ti won ti se wo ipake ni abi kwasa le ta olo mo pe ni ania oni iku ebi abi ko se mi se mi boya wo to je pe ogun aye nti e o se bele nyeje liri owo ko ko roko fenti e waya waya ora ya fenti e elomi nbe to je po lepo ko ripode abi o te je loju orun o nbo sa si po loju orun in to ba ti pe ndo lamu nu mi ara enu eja re o se be ni abi ti bele ti pe wa du are gbon la ko dupe volongo ba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa to ti so pe ogun aye yan bayi na ese lasani wa du are gbon mala ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 but won lo so pa lo so do ta bo le patigris asi complete wa le gbe le patigris e guri oke office ya kola posi awon lo ma ri me emi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye asi waju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo n dabure pe mashallah wa iloriko
1: Opomulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opomulero ohun ti kaluku nba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osi re ni baro re ni bare won de mara labe lo ba diran to mo wo lowo po opomulero eyi lo je ki diamond fm o seyo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipase eto kankan ka opomulero asoro olorun re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera Okumulero, efa yile fa wan atok mwa kwede bayi. Yon kwe lori danto saka, tiki ipede kukulenu. Mukola omo bori owo omo bi. Ati baba tundi aziz o loye wan. Okumulero, agumesan leo joru wenze lo sose. Lito yon ma guri afefe, fungo gwa wan ila koja, ailira. Tabi a wan oro toruju, lori oro idile. Ema onfe atedishe SMS, WhatsApp message, WhatsApp voice note. Ranashe, sorry number yi, 0810-674-7573. 0810-674-7573. Kito koto ya takpanto midan ta fesono bubo jeka jokpade lori eto. Okumulero.

0: bo kwada sori eto opo mulero
1: to mi mi mi mi
0: lori kani Diamond FM omo bi aluku ti soju woye ti won fi wo
1: ilu gaga ni ati so ohun to poju se nikan
0: eyin lo ko se lo mi
1: oju to ko se mi niyan pe ifa na ni
0: ifa ni kun fowo mewe wa fa wa mara kun fowo fa wa oya ifa fa mara ifa fa benu ifa fa benu ifa fa oh go it is the only if I'm funny like oh yeah
1: oh mama
0: eh wa so ra yo fa won lenu ya
1: olo yen mo si so tele pe ibi kan na ladura o ti gba
0: ah to adura gba na nu ko buru bo awa ti wi ti wa o
1: adura ni gba agbara ko
0: awa ta wa star just stop on bayi ta ba ni gba ni tara olowo talika bayi lati ma ko le eni kan ni le muru e wa ko fi lo wa be yan ba fi lo mi won pe ah mo ide be barista o play be yan mo
1: ma temi at commission sir mo ti ko mo salaye oro e ninu le pe nkan bayi bayi o ti e si roju oloro si
0: to si fa fi ru e lo mi
1: I want to be a little bit kama wata ku
0: kama ye wata seku ta mo manage ara wa tolorun so gbogbo ah eh so gbogbo yin te ni on ba yin la mu na ta se si ko ya bi o ti se ko buru ko ba je
1: ko buru ko ba je ilu gangan ni oloye
0: dede lori bo lodo ti ta lodo ti temi o imi ti so dodo o kun to ba si to kun ni lodo temi ah o gboko baba mi so na mo dokan leyan de
1: dokan leyan ko
0: be ni omo bi ba gbo ale bele lenkeji
1: oloye lafikun si ba se rawon okunrin kan to ye pe won o tun mo ran yawo won sokunrin mi ko bu ko gbowo lowo okunrin
0: e awon eyin o eso okunrin
1: ah ibe lokunrin mi ati ni e bi o ba pa nku
0: wallahi
1: koda owo to birin ba aso ibolowo isi wo lo se je
0: bo lo se je n bo lo ti ri
1: yes
0: ani mo mo dupe fo lohun ba fun iya to bi mi mo tun mo so fun yawo pe mo ko jije mo ko aije mo ti debi to lo nje ti nje debi pa mi debi ti mo so pe mo ti yo fi lo mi ti mo ni mo ti yo tori mo ko jije mo ko aije mi ma ran yawo mi si okunrin
1: eh
0: ah lohun
1: eh
0: ti ma to pada ma je n gburu aye be
1: ah
0: I'm going to go to the house.
1: Ayeta. Ya la bala keji o na la wa bayi lori eto tatima so pe ka omo kekeke ki gbogbo won lo sun. Gege ba se so labala akoko mo ti fe mari o si nbe. Awa ta mo pa ti ni oko, ati ni aya.
0: Of course.
1: Awa la bala keji lo wa fun. Mo fe ki gbogbo o te ti bele je. Ka tun jo fi eti ka fi gbe yawo oro. La sale to ni. Ka won ta fe gbe yewo gan nisan.
0: To gege ba mo bi se wi ketete bele je ka tun gbata le to ni apostle Jeremiah Ajani onimo nipa eto lera wa ti wa nkale ere ta se ku lose to lo a complete lose yin te gbo ti lose to lo te ti so pe agbo agbo agbo a send yes lose yi e gbo gbogbo yoku lose
1: gbogbo e le gbo bayi lale yi
0: ilera loro o ilera ara wa si se pataki
1: o se pataki o se koko
0: ka gbo mi si mojo
1: ka
0: gbo si logo
1: wallahi
0: ilera wa ni o bi o ba sala afia ko si
1: nte yin kankan o
0: wallahi alaafia
1: sha gbogbo kokoro gberi gberi oni gberi o wa fowo gbeti
0: wa gbeti won gbejo ti
1: boja to birin na ni gbogbo gbogbo o gbe furufuru
0: ara okuta
1: furufuru bayi
0: ni patapata ilera loro eja gbianju ka toju ara wa baba ti gbe yin se bakan bakan eja tete se beere ka tete lo si le iwosan ka tete sayewo ka tete wa ona abayo seren to wa laye ohun loloke oke ohun
1: e jube o
0: sara teyin o le da
1: wallahi
0: a fe goke a fe so alaafia wa ni
1: wallahi
0: a fe goke a fe so alaafia wa ni
1: olohun
0: fe da ru mo fe dogbon alaafia wa ni ba sala fi ko sin telu mo
1: ko sin kan teyan le se o
0: da re o le dan kan
1: wallahi
0: ile la fi pe ka mu ala fi alokukudun ka mu le rara wa lokukudun e ja jeun to da ka ta ba to ti gbe fo nche ba kan ba kan lara wa ka lo le iwosan ka sayewo
1: oloye awon kan se mo nse self medication ati so
0: medication o
1: elomi ani a lagbaja nkan ba ile mo nlo tori ba ti iwo nu o le mo ba wo lara
0: wallahi ori tin fo de ti le mo se ru ti ti e
1: elomi ani bp o ma high otologun teni bo eni tin lu iwo na lo ra o lo lo o wa pada gogo bp e yo wa pada ja wale gogo o daru patapata ni
0: patapata
1: mama si sayewo n ta ma ayewo ti oloyo yato si domo bi
0: o ni bi tara ka
1: ko di same
0: ni te ba wo atapako wa won ni ate fingerprint ka te katabade banki
1: ogun mi omo mi a lo wa pa o pe ki lo se omo e to ti wa ri omo mi o si lo bayi yo si ara o se pepepe ni
0: tori e la fi pe e ma sayewo te ba e ri pe ni mo nipa eto le ro pe e lo sayewo bayi lo sayewo bayi te ba ti sayewo yo ku rorun a si ni sare la si olohun
1: ba
0: gbogbo n to e ko mo gbe lara wo mo gbe ile to e ko mo gba lara wo mo gba
1: ile
0: to e ko mo gbe omo gbe o
1: ile
0: to e ko mo gba omo gba titi ngba o ni gbe
1: ami o
0: titi tule na o ni sare
1: ami
0: yo mo tule ni bi o
1: ami yo mo tutu
0: o ya jani evan bones okay
1: age be
2: Dere eleyi o mo fe yan na dada arabere ni awon wa lo ti to bi odun kan bayi ti awon tin gbiyanju ati loyun sugbon ti awon o ti ri oyun ni won lawon si ti lo si ayewo awon ti se hormonal imbalance test yan hormonal profile won ni pe ti won je ko ya won ni pe progesterone awon high then luteinizing omo awon ya LH won ni o high so won de ni pe won fa won ni awon ogun pa mo gba toju sugbon sibe na titi da koko yi awon o ti ri oyun ni o kan ti mo fe ki iru eni be ma ni pe progesterone to high ati LH to high iyen ni se pelu pe akoko wo ni e se le lo si ayewo yi then anilo lati mo ojo ori yin then kini saku yin se saku yin gangan regular se 28 ni aboju be lo abi ko to be so se saku yin regular abi ko regular so jina ni abi ko to so se e mo igba wo ni the last menstruation yen bawo le se se ojo melo eni e fi se then kini hormonal test yen ti e se igba wo le lo se iru akoko ojo wo le se si ojo keta ti e se menstruation le se ni abojo keji abi igba wo le se le keji na to je ti on the 21 so gbogbo je ni boya bi symptoms bi kirun opo loju yen tabi le ke abi ko je pe je nikan to sanra se omi omi o kin jade lomo yen ti o wa bi milk so say ki ni make breast discharge so say ti se awon test to ni se pelu FSH yin na iyen ta pe ni follicle stimulating hormone test so then kini level prolactin yin kini thyroid stimulating hormone yin na so TSH CSA hormonal profile ni abi hormonal imbalance lasan so te ba se hormonal profile o ma de gbogbo awon kan yi then prolactin level na ohun na ni se pelu IB omo yi kini pelvic scan so kini ti pelvic scan so so tori aya so kan be ta pe ni PCOS so polycyclic ovarian syndrome so eleyi nigbati awon en ton je hormone okunrin to ba po la po ju lara obirin eleyi o ni je ki ro obirin be ko le fertilize ko ni prolificate so iru ere bi o ni prolificate so ko ni le royin lati le bi omo then se ko yin na ti se simi analysis tori 40% ti fertility ti anne e lo je pe lati owo okunrin ni bo a o kin saba kesi agbada be so lori ti le chini ti eni won ni o high so eleyi ma saba waye nigba ti yan ba ni PCOS ti mo wi yen polycyclic hormonal syndrome kini ayewo ti won so pe o sele se PCOS yin so high nigba ti eyin yin ti ko ba ma wa lasiko ovulation so when there is no proper ovulating so ti o ba ti si o le mo ki le ti yin ko high ju FSH lo so LH yin so o ye ko high ju FSH yin lo nigba ile to ma cause irregular ovulation so progesterone ti won si so pe o high o le je wi pe leyin ovulation boya ni e to lo se test ti e lo se ni so gbogbo awon kan yi ile o le sokun fare a le so fun yin pe itoju te ma gbari abogun ti e ma lore o nti iwadi ti ayewo ba fi di e mole ko se yin ini yo so rogun ti e le lo ati ru itoju ti e le gba to je pe PCOS ni to je bi polycyclic ovarian syndrome ni ba se yin eleyi ni yo so irufe awon ogun ti o le so pe ki era ke lo igba ti e fi lo ati awon esi ti an reti den to ba je pe hormonal imbalance na ni ina ni yo so iru nkan den se ni fibroid se ko si tan pe ni ovarian cyst so si ka scan lo ma gbe awon nkan yen se sime oko yin na se o wa bo ti ye ki o wa bawo ni weight yin se e sanraju se e tobijo den se ko se pe boya eranpo lara yin so gbogbo awon nkan yi ina ni o ni se a ni wo lati ma saku yin so lati le ma won level of androgen yin so ovulation yin na so gbogbo awon kan yi ni o ni se pelu e so lori ti LH yin ati progesterone eleyi ti o ha mo ti so le kan wi pe o ni se pelu akoko ti e lo se ayewo yen nitori pe te ba fe se hormonal profile o gbodo je laarin day 2 si day 3 te bere menstruation yin so nigba yen ni ele se hormonal profile yin so ise ti ituma okokan iru fsh ti yin iyen ni o nwa lati bi pituitary gland yin eleyi lo so fun o free yin ni ososu wi pe o ti to akoko ti eyin ti dagba wi pe ko release e so iyen ni ti o ba ti se iyen lo ma ko si infertility so ti fsh ti yin to ba ti le high iyen tumo si pe o free yin correspond ko release eyin to ye ko release so opola o so fun niyan bo to ba lo je LH yin iyan ta ma si utilize normal ohun ni o ba sele ohun ma na ma wa lati no pituitary gland eleyi se to na si se ohun na ni pe nigba ti eyin ba mature ohun ni o ma je ki o increase to ba wa lo to be LH yin ba lo high lojiji is kan ti o sele ni pe opolo yin o so fun eyin but o so fun oyinyin sugbon ovulation yen ko down lati le burst eyin yen lati le produce eyin yen o opolo yin so fun pe ko produce eyin but ohun ko release e so ko produce iyen ni o ma mo iyen lo ma je ki progesterone ko high leyin ovulation so elo time o ti se o fun lo se hormonal test yi o ni se boya wrong time eni won se so e ma se hormonal provide ni the right time e ma se ni day 2 or day 3 then day 21 so e de ma ya scan awon ayewo scan yin atawon ami atapere ta bere yin eni yo so iru igbese ti e le gbe then epo ni thyroid gland yin na wa ati pituitary gland yin awon kan ti o associate pelu fertility niyan
3: ari ohun kan ti won fi ranse latodo baba kan won se lalaye wi pe ni gbogbo igba ti awon ba ti sumo iyawo awon ti awon ba ti fe ni ibalopo ni kete ta awon ba ti penetrate iyawo awon bere si ni passe gas o ma fat je ta mo si pe won ma so won ni pe iso yi to ba ti le jade won lo ma irritate awon debi pe inu ka won o come immediately tabi come fun awon ni agbara lati le tesiwaju lati le ma ni ibalopo lomo isada ka won ejaculate loju ese tabi ka won yo o wa ni pe nkan yi o tin je adina gbo oku fun ire ife awon wipe kini to sele ma boya gas to jade ti won pe ni soyi boya oju ara lo tin jade ni abi ile igbase to ba je oju ara lo tin jade a pe ni fajanla flatulence o si common that say nkan tu o fi be je to ni agbara o ma saba waye nigbati ategun to ba get trap ni inu fajana boya nigbati yan ba ki nkan makorin wole ti ategun ba wole ni lilo bibo ategun ti yo ba ti wa laarin space yen ewon ni o ma dun jade pu bi igba ti eyan ba ya iso so eleyi o si ma saba sele pelu awon style kan boya abi igba ti yan ba wa too deep ti yan ba se deep penetration then igba mi ti pelvic floor muscle to ba ti weak so leyin ti yan ba bi mo tan ba yan ti bi mo to ti pa bi ojo ori yan ti dagba die so ti pelvic floor muscle to ba ti weak so o ma nje ki fajana ko ya le eleyi to si ma mo ki ategun wo be ni wa igba ti yan ba ti penetrate ategun ma space ma wa eleyi to ma gba ategun wole to pe ti yan ba ti move in and out ategun yan ma ma dun jade so awon kan yi ni o le se okan fa re awon position to ti ma sabase ni pe ti yan ba se doggy style abi ti yan ba se missionary ti yan wa fun ni deep penetration to kan to ma so okan fa pe ti are yan ba ti move dada ti yan ba ti wa arousal ti lubrication ba ti le wa to po so lubrication yi o ma o je ki fajana kana ko ya ko open widely eleyi to ma n faye gba tegun lati wole but to ba je pe ti ile igbeni to ba je pe ti ile igbeni eleyi o ma ni se pelu pe iyan jeuntan iyan wa ni ibalopo pressure lori abdomen abi lori bowel so o le cause ki igbon iso komo jade lati ile igbase so nkan to ma se na ni pe is either pressure on abdomen or bowel so le bi awon position ti mo ti da ko si waju yan o le sele then ti pelvis muscle na to ba weak o le cause on na but to a je pe ti ara ti dini so ounje ti yan je ati digestion lo gba mi when there is indigestion ti build up of gas ba wa so time ti pressure ba ti waye ti yan ba ti lie le obirin lori so bi igba ti yan ba fe gunfe igunfe e le ma gba enu jade nigba mi to je pe oju ile igbe eni o ma gba jade abeni to ba mu bi awon carbonated drinks to ni gas ninu to ti wa to ni yan ti wa bloating ko to dipo wa fun ibalopo so awon nkan mi to tun ba nse okun fare ina ni ti yan ba ni tan pe ni irritable bowel syndrome so abi food intolerance so ti yan ba ko ni constipation o ma celebe so kesi nkan kan ti yo bad o kan ni se pelu bigba ti a ma soro nipa physics pelu anatomy na ni so nkan ti okunrin fi ma tete ejaculate ti nkan ba ti sele ina ni wi pe o ma nwa surprise o de ma nwa yo break mod won so yo cause anxiety so o de ti a mo de ti so fun wa pe nkan to yan ba root to ba sele nibi igbalopo o ma nje ti ejaculation koto ti waye so awon kan ti a le se na ni pe to a je pe oju ile igbanse ni o ti n jade ko won ma time asiko ti won je ko mo to 2 to 3 hours laughter ti a ba je tan ko won to se ere ibalopo ti wa gbon pa awon fe ni ibalopo ko won ma sa fun awon je ti ko kin tete digest ko de ma sa fun awon je bi ewa bi garbage bi carbonated drinks so ko won ma sa fun ba awon spicy foods ko won ma sa fun so then ko won make sure pe awon healthy bowels oya ti gbe ba gbe won ko to di pe won fe ni balopo ba kan won ko lo si toilet na kan lo yagbe so kan pass gas ko to di pe won lo si kini ko de ma wo opposite.